0: awa amese ngana je mun kono halisa la gari amba doni wakati na shifin chama ni benu no minu fana be nyogolon boke bololo siraw fe ko wari soroli kateli ala kosebe okuma e chenwa
1: ni sera akoke chula munu busigi ka kritike ka ta force muga muga njuruta ka kritike ka sanu ni se kuleta barala ni dona dans des millions de vues comme ça ici le ni dogwa wallahi billahi wari ta ni sera ke chuni mana
0: ki chuko re la na fe ni ko ya ko sabe
1: aya ni ko ya ke avantage bari bala mais a benente be fana de magafuku am bi ka ka toye ubi ka ke doroni fana ka ke utekwa
0: anga baro sira akunche orola ibe la delikan jume ni foka bo baro wono
2: ne bi la delikan ni fo alibi alaka shamil man kan
0: amen
2: Tese mbeni sila inga, anga bara invaluruzi, uka valer fana doana kwa doni.
0: Lagare amifu, anga uwele jabili la.
3: Lagare bura kumako na farebe kumana. Prema ajara nye kujugu.
0: Mandekan fochoko noko. Aubeka kanjume ni benje mukan la meni watina, aye afamu, niye mandekan fotoko noko wati selendeye, basa bati sidibe, alerebe ambolo kabo lagine, ale yinku karamogoye, abena nyefokanyi imuru, wali mayeleko ale yifemiye mandekana, basa bati sidibe, iniche anga wile jabilila. Basa bati sidibe, yeleko yereye mwenye mandekana.
4: Manden bafa ale maleko tulun sede, bau ale ye sede nankule kelidi yele farido, mebese ka nyayeli di molma, bese ka lamini do famu, kaso don amako ni nidafini demando. Kora abefo yele dedo, bensa mol bese ka anyayi. Kora ale yele suya kasi adolbe, abefo makufa ulabo. Kwa adol yele fana nbe, jodo nbe chafla fe, ani unyandol.
0: Yala danfarabe mandenka yele ko, ani yele ko to unu nyokonchea.
4: Danfarabe adol nyongonte. Kwa adol yeno, abefo yele mala anse kusa na kunya. Ba u mandenu fe, ni albefe ka mo, bisuma jitmana mena ni,

0: awa ame singana je mun kono halisa la gari amba doni wakati na shifin chama ni be nuno minu fana be nyogolon boke bololo siraw fe ko wari soroli kateli ala kosebe okuma e chenwa
1: ni sera akoke chula munu busigi ka kikirikige ka ta force muga muga njuruta ka kikirikige ka sanu ni segulu da barala ni dona dans des millions de vues comme ça ici le ni dogwa wallahi billahi wari ta ni sera ke chukuni mana
0: ki chukwe rela na na fein no ya kosabe
1: aya no ya ke avantage bari bala mais a benente be fana de magafuku am pika ka tonye ubiga ke doroni fana ga ke utekwa
0: anga baro sira akunche orola ibe la delicat du mene foka bo baro wono
2: Nabi la jilika minfo alibi alaka shabili mankani.
0: Amin.
2: Tense mbeni nishira inka. Anga bara invalorizi. Woka valer fana doana kwa doni.
0: Lagare amifo anga wole jabili la.
3: Lagare bora kumako na sarebe kumana. Rema ajara nye kujugu.
0: Mandekan fochoko noko. Aubeka kanjumeni benje mukan la mene watina aye afamu niye mandekan fotogo nogon wati selende ye basa bati sidibe ale debe ambolo kabol lagine ale yinku karamoye abena nyefo kanyi imuru wali mayele ko ale femiye mandekana basa bati sidibe iniche anga wele jabilila
4: aba anite
0: basa bati sidibe yele ko yere munye mandekana
4: manden ba fale male ko tulun sele bawo ale ye sebenan kule kelidi yele farido membe se ka nyayeli di molma be se ka lamini do famu kaso do amafoni ni da fini demando pora be fo yele do be sa mol be se ka anay pora ale yele suya ka se adolbe ade fo ma ko fa wala bo so adul yele fanan be do do ni be ka fla fe ani nyondo
0: yala dan farabe mandenka yele ko ani yele ko to ni nyogon cheya
4: dan farabe adul ni ngonte so adul yeno ade fo yele mala anse ko sana kunya ba o mandenu fe ni albe fe ka mo bisuma jit mana mena ni aye mone kuna abese kanadi sanankun ya fadila lamaro na abese doko strawure ni konde walma ayeso doko kamara ni kuruma abese kana sanankun ya di wo fadila kasodon ayase katibla hakilnan doka wye kenya dodi ukwafe kontinu sanani dolu yere bese ka buluma ka kama abofume ma kufa ula bolalu walma tulu sebe kelalu uye mune di wulbese ka de na ye ana social kulbe abese ku wule kurosi kama fene kodo yi ukono menye kubulan badi bari atekala akenyama albese kala wili molu yili blama ka wo filmu kungudini uko turne ka hakil nandu la bodo ka molu bila alu hakili kangyosa albese kaminanya jonga shura uko kenyala kodo woye akenyado di adul yere fande albese ka goyali edikasyon kala wili molu jodo malu bila nina koko bimbal la ko kenya kodo manduko albese ko fananda do ben akonya kono ka woji agilu kunkudini na ye a filima dandondi ka wada do ben ka lawu mol hasli gima wal mahala nya wati na meda te ni bere bere li politique kul kasiya ba ke do ni defna albese ka asuyel da ben jamana mara kenya kan kono a be ke tulum fadi do kono ka do hakil mal albese ka na fa do so do ala amafena kono
0: Yele machama luna yele kuin aliketu gula shifin chama ni bin si samiru be yele kuin ke uga bara e bololo sanfe ere hakilna ye muyo ula ani la delikanji me bibulu ka fo o shifin nunuye
4: o siama yere be akanka ke nyabere ma sisan ka solo adulu yere be o tese ka kosling ma sidi am wodo ale kan be la wuli mande num bolo dron do ni ne kama ka molu hakili gi ko ta kebrella wodo shifin men be akanka ke bololo sanfe sel kanka ni men ta kala kenya ma bawo anya siama yele yeda ye wuli ta ke do yali kama kuna te denu ni edike la kwa kalubla slabede kan para akilin kinan dulu beyi wudu kani fulani bese ka anyena malu ke men bese ka molu edike wala an bese ka lali ni kaname kwa unyana wale alu ya lo kuhakilima kani mbe kuku leja ala wula mwa ya la sabati kudu lima wala anyandoja anye ku men kila anyal mafene ka ajate mina mwa abese ka kofili bimana se anna mirindi anna nasyo makofi anye wale mafene naka suda haye kudi menka di anna nasyo nasini anye se ka wuyere makoni na danko ni maka ulubla bololo sanfe bari ankana son fiu ka kulike mende se anna mirindi la kela ajere doka mirindi bodebo ayere nye hanka a blasila ka memandire anna dukulu kenya la

0: La chifin chama ni bin sisan minnu be yele ko inke u ga bara e bololo sanfe e re hakilna ye muyo ola ani la delikan jume bolo ka fo o chifin nunu ye
1: o siama yere be akanka ke nyabere ma sisan ka so do adulu yere be o tese ka kosling ma sidi am wodo ale kan be la wuli mande nun bolo dron do do ni ne kama ka molo hakili gi ko ta kebere la wodo chifin men be akanka ke bololo sanfe sel kanka ni men ta ke la kenya ma bawo anya siama yela yeda ye wuli ta ke do yali kama kuna te denu ni edike la kwa kalubla slabereka para akilinkinin dulbeyi ulu kanifran beseka anyana maluke men beseka molo edike wala an beseka lalini kanano kwa ulinyana wale aluyalo kwa hakilima kanibe kuku leja ala gulamo yala sabati kudulima wala anyando ja anye kumen jala anyalu mafene ka ajate mina wakon abeseka kofili bimana se anna mirindi anna nasyo makofi anye wale mafene naka suda aye kudi menka di anna nasyo nasini anyese ka woyelma ko ni na dan ko ni ma ka wulubla bololo sanfe bare an kana son fi ka kulke men ni se anam mirindi la tela ajere do kam mirindi bode bo ayede ni hanka a blasla kam men mandi yere ana du kulu kenya la wal ma hanye dala la moya kenya la
0: ba sabati sidibe ko karam ko ka bo la gine hambi fu ko sobe anga ni ngalino no jabili la
1: anna foli dalie anna foli be dan na klenkel na bela deni
2: Togoda
0: kunkan kanjuma ne bin jamu kan la memba ka ubi togoda kunkan o yi anase lagne de ani demba keita de bin yongon bulo ka bo radio horizona kankan demba keita iniche anga wele jabili la
3: bonura de ayfara ma wati bana andi ke ankiri la wati mana radio partenaire rfi
0: aiwa demba keita ni wakati na kanjuma ne be kankan ni wakati na
3: le wati la kan dando me kankan o foloma yi soa ananyale ne de kamasaron mansala ki men tamni korone nan rakay kala fidi december karotili mo anete tanwa fla mo alori mena mata jamana tontina kanti won rakay jonde wole no wari dumbi adi wo soa o nyale wo mera ke kanga kala kamasro to dafa gi tsata ko ngrena la beya mato na kanka de se watina kanga ka se wani kanga ka nyale ni resultat definitive bo di koro cour supreme bolo on rakay ta tari batari bale di kanga so kono carte bilu la no vla de la denna quatre te mata kere la mata jamana na fa ko tije wona la keso alinya nyaade anyaire re ma wati mena kanga kono kanga sini wo sewa la kalon mama kono wala la sindi alaw mata wanno ko tuni mbawra kono ko so afna ke kamasro la gina le ganya ni kanga de fanga ganya ni
0: ka me kanga fo ka la gine fo ka jamana kuntigi fo ni wakati la ay wa ne o te mena ka boy ni no ke ta fe mo rajume me kanga wakati la
3: no o ta mena ne wati la bela de ni akrama karanko o tumranya krono dinen wona tere do fonyo la na de mu ko ji denandi da fungalo ko fe anna sendikalu makaran de kru wul ka fotre ko karan kon tan adam na la ko baw be makam en kan ka se ay ni government ko mablem from nyas de la denma koni ay dara na hari tamne corona en ka baw ko bulu la te do wara ke ay ni government alhamdulillah tene on ra ke taw budi men kara zam ni ko tin duru de mi tanu ko se karan yallo o kara so nan kan bi dem batilu ale karan den de la denna baw ne karan kon tan la kala ko to a chamando woye ko le bien mais ko lo batula karne na karango ma kone bi ko mena sendika ana ana kuna si le ko mbra anyaw anyaw ka kangale fo le nyonte ala ko mena to benanda hidi mal le nyonte o imafa bibin no bi dinanu wala labo tena me wona dam na wuri ko si kala si ko no o kango ni woye ko le di bi kangan ko no mais dina ma sa zo flanan di mes wona ra ci dimati bela denana ande ali era la ba me ma wutu wole ngani kala tle sanendo kurufuku na yana telefoni koldi o koni mrake la gbadi anya bela dena ma kamasro ne gisla o te son anya sula dena ma kan kono telefando ni la gine bele koni kan kan fana bure fakle o ka kadam na kuli su hanye bi wat nati kurufu akra internet da akra kredit bedi a kon te son anya sula dena ma una sulu koni wulu koni ma kliro ala ko di nyama jo koro kamasro bi ko chama ne dena no internet ni a kredit na nyondola ma ko koni wo yenya o fana mrake ta kodi na koni ya ka konna fle même blanc jamna ko dina wati mena ka be orange na ile mun badi o konna konro boya ma telefonando
0: sista ibe se ka kuma nye radio horizon ani rfika jenyo ganya kan
3: horizon fm kan kan na e democracy radio di de radio di ge radio woni rfi manden kan al buldo nyombulo kono ma gunon fa to no here obra sura la nyabira jerama kamasro RFI manden ka ka fabra li ena lu fo moni na fabra kan no bokan jamana o koni woli la sabati ni anya bela janama ba o kan kan ye fola lu bulu fa kan do li ela mene tam nam bulu wuter tuma ani bidin tuma wona nyondo wota kula RFI rela bado kana gulu kana yala emission ndi nani re kala fakam no flakan ni manika kanu mandenka unanyo ndolu woyo kule di membra ira ka ka bako horizon FM ane RFI la bulu nyambulu munafa yala tona yala mpa jamana kula gine 4

0: awa amese ngana je mun kono halisa la gari amba doni wakati na shifin chama ni be nuno minu fana be nyogolon boke bololo siraw fe ko wari soroli kateli ala kosebe okuma e chenwa
1: ni sera akoke chula munu busigi ka kikirikige ka ta force muga muga njuruta ka kikirikige ka sanu ni segunu da barala ni dona dans des millions de vues comme ça ici le ni dogwa wallahi billahi wari ta ni sera ke chukuni mana
0: ki chukwe rela na na fein no ya kosabe
1: aya no ya ke avantage bari bala mais a benente be fana de magafuku am pika ka toye ubiga ke doroni fana ga ke utekwa
0: anga baro sira akunche orola ibe la delikan jume ni foka bo baro wono
2: nebi la delikan ni fo alibi alaga shabini mankani Tese ndeni sira inga anga bara in valorize oka valeur fana do anda kwa doni
0: la gare ami fo anga wole jabili la
3: la gare bora kuma kona sare be kumana prema ajara nye kujugu
0: mande kan fo chuko noko aube ka kan jume ni benje mukan la mene watina aye afamu niye mande kan fo tugu noko wati selende ye basa bati sidibe ale debe ambolo ka bol la gine ale yinku karamogo ye abena nye fo kanyi imuru wali ma yele ko ale femi ye mande kana basa bati sidibe iniche anga wele jabili la
4: aba anite
0: basa bati sidibe yele ko yere ye munye mande kana
4: mande ni ba fale male ko tulun sele ba o ale ye sele nan ko le keli di yele farido membe se ka nyayeli di mol ma be se ka la mini do famu kaso do amafoni ni da fini demando ora be fo yele le do be sa mol be se ka anyi ora ale ye ne suya ka se adol be a be fo ma ko fa wala bo so adol ye defan be do do ni be ka fla fe ani ngondo
0: yala dan farabe mandinka yele ko ani yele ko to ni nyogon cheya
4: dan farabe adol ni ngonte so adol ye no a be fo ye mala anse ko sana kunya ba o mandenu fe ni al be fe ka mo bisuma jit mana mena ni aye mone kuna abese kanadi sanankun ya fadila lamaro na abese doko traure ni konde walma ayesu doko kamara ni kuruma abese kana sanankun ya di wo fadila kasodon ayase katibla hakilnan doka woye kenya dodi ukwafe kontinu sanani dolu yere bese ka buluma ka kama abofume ma kufa ula bolalu walma tulu sebe kelalu woye mune di wole bese ka de na ye ana social kube abese ko wole kurosi kama fene kodo yi ukono menye kogbelen badi bari atekala akenyama albese kala wili molu yili blama ka wo filmu kungudini uko turne ka hakil nandu la bodo ka molu bila alu hakili kangyonsa albese kaminanya jongan shoro uko kenyala kodo woye akenyado di adulu yerefende albese ka goyali edikasyon kala wili molu jodoma albese nina koko bimbal la ko kenya kodo manduko albese ko fanandaba ben akonya kono ka woji agilu kunkudini na ye a filima dandondi ka wudado ben ka lawu mol hasli gima wal mahala nya wati na meda te ni bere bere di politique kul kasiya ba ke do ni rekna albese ka asuyel dada ben jamana mara kenya kan kono a beke tulum fadi do kono ka sudo hakil mal albese ka na fado sodo ala amafene kono
0: yele machama nuna yele kuin aliketu gula shifin chama ni bin sisan minun be yele kuin ke uga bara e bololo sanfe ere hakilna ye muyo ula ani la delikan jume mi bolo ka fo o shifin nunu ye
4: o siama yere be akanka ke nyabere ma sisan ka so do adul yere be o tese ka kosling ma sidi am wodo ale kan be la wuli mande nun bolo dron do do ni ne kama ka mulu hakili gi ko ta ke berella wodo shifin men be akanka ke bololo sanfe sel kanka ni men ta ke la kenya ma bawo anya siama yele yeda ye wuli ta ke do yali kama kuna te denu ni edike la kwa kalubla slabede kan para akilin kinan dolu beyi wulu kani fran bese ka anyena malu ke men bese ka mwolo edike wala an bese ka lali ni kanano kwa unyana wale alu yalo ko hakilima kani mbe koko leja ala wula mwa yala sabati kodo lima wala anyando ja anye ko men kila anyal mafene ka ajate mina wala abese ka kofili bimana se anna mirindi anna nasyo ma kofi anye wale mafene naka sodo aye kodi menka di anna nasyo na sini anye se ka wuyelema kweni na danko ni maka ulubla bololo sanfe bari ankana son feo ka kulike mende se ana mirindi la kela ajere doka mirindi bodebo ajere nye hanka a blasila ka memandi yere ana dukulu kenyala walma anye dala la moya kenyala
0: basa bati sidibi mko karamuko ka bo lagine hambi fuko sebe anga nye ningalino nujabilila
4: anna foli be aluye anna foli be bende na klenkel na bela denye

0: kodi musomaninka nga to kalana akasini nyesigi nyumankama mi hagise ani jamanka odonkli dumai demise unka kalankoka kama nga furuka soro afuru wati masi ameni donkli dumai nike kanka mawulile inflana bisimila kabode musomanun togola banyo maketona lagine kajatu kunati ambifu
1: anikin
0: amunu bedi musomanun tanga furu jona la lagine akwere bituko ji aufi
1: ana fola wati menna furu jona san tambini no atre para demusoni faida lagine demusoni fankilin beta mani wala wati menno ti doni barabwala ala katre doni barabwala ti fola ku ati ana dukoloka wati menna koko menna video dupora ana nyemula rezo sosio kai fola menma Facebook kagira ka itere dini do foro sekuro kari ke ma keme mandani foka basire dini antatani ni ki dini mensa ma sete santan woruma kagba si ka foro seku saya foko ke uduma nye keme entre odi uka koro tradi ke litre ne menna kuma bili trama video bo uka gira kana wati siyama no kali ku hanta ike lana su ikono ike lana dukulu ikono ike lana bugudu litu ikono kafo dimso ni nseni anu wati nseni taifola mema vakansi wati dini nti wale ikola wati sume ni ake la sana e siyama yedila kema anu ku mantroli siyama ni yala mantroli siyama ni yala kule ake la dini ngifara wala ikola duwe ikono ta
0: au kaje kuluko nala furajume yerebi au bulu furujona ere keleli kama
1: saria ye meni dini mprotege la don tani kadena liga saria ula tama ala kakanka la tama nyamenga kusali dini ni protege atafina ya mendi kakuma na mobali ye kakuma dini ye kagira kila kuni ya feka dini mkuliti wala adike buna nye dini mkulukuru fuisi nye dini kuma ya nye gira kia dina mendu menye memba ndine menka nyama memba nyama meni ile te kuma le dina ite fosfo le dinfe kuma tini yudu ntema kuma adule yimali ya lafo le dini nile mi den kolonyado majunga di den kolonyado don janyani dini mtaka di fudu la kaila dini yaro tinyema hala mba kurajita ane fankata ande mwe dini maralal kakuma ande nye kakuma ama marini kakuma ando ninye anase yu asila menka ande kuma unyafu nye kosa yu asila uka ane wala le ande to kuma la benye ande kuma anye ananye mwenye ande kuma demsoni nyere nye kafu nye kanya kire kila menka nye memba nye menka kanka ke memba kanka ke
0: kajatu kunati hambifu ikani jabi nununa nine kera au kulo garsiga ibi musoka kene jemu kankono au kambe dungware ni alaka jayi
2: au ka jemuka ni be kunkea au bise ka jemuka ni lasoro kukura bololo sirafe ma tomi RFI tomi FR ambe lo kungware ni alaso nama au niki
3: sogoma kokura obeka RFI manikani la me nege kanye shigi be kuna kri legen jamana la o akakeli be Dakar ani bamako
4: kumba kanunte
3: malila kunu marfachi konk mesina jetge wali kelo efela bamba chikulu ani sura sunu nyongoche o 70 ara kele bulu refe dantegeli sebeno kuno kulu flanunu o yebinkani labeno tigata malikele bulu ko ay jetge wali kelo dobo barala ninka uka mino fanatinye ko fe obena nyofoli soro binkani temenuka lagine ni asan fla tigitiki fndc pul tigito mogo fonike mengi ani mamadou biloba jagamne na che marfachi do fe o okunkono fndc pul tigi mogo ye akuna fundi kenedo sigi pari kunu kala yini uto nyoko kala bla ani mogo kana nyina uko amikla ka toy mogo do lame die far ko lunga na jeba coupe du monde 8e de finale ou begatanye maroc ani france kun korotali mbora ula olu fly quart de finale sera soro maroc ye nyoko kumbe en labe mbaka canada de timbo ka sega usoro amikla ka nyofali soro ni bela jelinga Audansi kukura RFI manika sanfe. Malila bingani labenu taraka nyesi surasuka yoro kren kren duma kunu sogumada juna fe. Jamana nchamache ani akoro yonfana u 70 kelebulunu udemembaga Afrika korfe dantikeli 7 dokono. Kwa bingani nyesira uka daga uma gao agelok anifis sivari kenyoruba kuna ani somadugu. Bingani nunutiki atara efela bambachikulu ani jini majatika walikulu fe. Kelebulu kafola kwe jatika walike. La mwa ani woro de bone unina surasi chama fana amnena pambachi kulufe ku ujau chari bololo sanfe munikoso binkanu nyesira ni yoro nunuma salif saganogo benye folikanye binkanu nunu temachokoka
5: Ako demna kunu soba jona fe agel ok anifis gawo kenyoroba fukata se kona anilere. Chema fatiki kulu ye bingani takanyisi mali surasi dawoma. Bingani ni kera lere flanyo marado kono. Watimi bingani besena efela bamba jukulu ya lasi kuye kele udamina walasaka anifis dugu mine. Nga kakenyini anka kuna funi serule unye. Anifis dugu tile biyanfambe mali surasi u ani udemebaga Africa Corps keleche udebolo. Kunu tile ganfe kele umadara yoro dola. Nga tinyini kera surasi dawokan Fatoma Mopti Marala. Gao binkani unyesi na surasi daga flama anika mubli ujeni. Seri ya ula, mwujo uye dugudendo ujegi gao dugula utarana ya kene ya sula. Kafara ukan, kelebolo identikil sebendo chari omi kono ayalase kui jati kwa lekela chama bubara la anikuka keleke mina untinya. Lakana kwa dombaga ukafola, kabini efela bambaga chikulu anijeni mjati kwa lekulu ka binkani temene Afrikalu tlimuga aniduru omi senfe uye kidal dugu mina ukala nyiliye ka anifis dugu fana mina. Kwa bao, mali surasi uka keleke mina chama be wafana kuka lakana kama kidal ubefe ka anifis dugu fana mine.
3: Politiki kokuma sisan lagini ni ya san fla nyogona ye sisan FNDC politiki ton mogo flow fonike menge ani Mamadou Biloba tunindo usumogo la ku jawe mnena jwe kalo kile konon samba fla ni mogo nani konakri chema rfatiki dofe kabi o fosisan ni bebe ga ke ni bena ke a san fla tiki tiki ye kibora fosite ukan FNDC politiki ton mogo ye kunofundi kenelo siki kunu sibiridon pari Francis Fabala fonike menge ani Mamadou Biloba somoko tumbe okunafundi kenenka jiba kamara yuka okunafundi konye maye uka laini ye nina kanake mmogo tunne flanu nuko anka lame akuma kontara ambara nyongo Francisca Fola Christina Okelo defe.
6: Cette rencontre est à la fois
7: nin kenen sigili hakli jigi deye wafana bali mayani bolodi nyoma do kanyesi mogo torole nunuma sanfla udjagu ya meneniko halisa kiruko kumateye sienteye mayerete kirikuma halisa usomro tadon minkera u balmona segesegeli jonjon fosi makel la gine kirisofe wala sa ku diagu ya mne bagaudon kasoro tamasin chama bayira kafo ku diagu ya mne nadi ninkuma baliyayi antiseko odifamia hakli jigina diagu ya mne ni konye dankari wale deye na madon minkera mugo torole nununa dankari wale imbetakanya de konyumante nga bidoina nyangili balia koni okera inafo kumina dagalendo lagini amba fe kodi koncho odi koson ambe kankambo
6: cette banalisation que nous nous mobilisons
3: politique kokuma alsa assistance senegal jamana kono watimi furku furku be anaka ministre nyamoko koro Ousmane Sonko ni nyogonche jamana kuntigi Bassirou Diome Faye alase kabifeka aireka politique ton sigi senka ola selikera jumado jamana kuntigi ni coalition jumay president Frank Anton animerique mesabaka la jerade senfe Bassirou Diome Faye alayini ko jeklu doka sigi senka mibena akli jagabo ke wala sa toinka sika sigi senka telyala jenama baroka nyafolu fle ufeneka
7: politiki to minu be jamana kuntigi ko Bassirou Diome Faye ba fe ku bela jenje kulu kilen kono o de koson aba fe kaka politiki ton sigi medike mesabaniko kabo Senegal maratan aninanina olu de tube nyon ye lani jamana kuntigi ye jumadon su jamana nyema ya sula o de sen fe Bassirou Diome Faye ya ira kafo kaba fe kaka politiki ton sigi o stratige la aya la nyinu ko jekulu doka sigi mimbe na hakli jaga boke o jekulu nka baro be na kalifa Aminata Touré de la ale miye koalisyon Diomai president nyemadoye. Ukajabu ukakanka di teliala wala sato insigi kukana kemeko ye. Frankanto inkote akadantike lisebe kono. Ukani la selimbe jamana kuntigi ni Ousmane Sonko ka bembalia sementia ukukura. Olu minu teka kankile mfoni ya kalo damadoye. Omi ereta gara laban Ousmane Sonko gweni na akabo marabaka jekulu nyemayala na kera sisan wasablo nyemaye. Nga, ukani mfruku fruku nunu bela. Halisa, Bassirou Diome Faye tolendo pastef nyemogo badoye. Akani latike kura mbekata kasoro wasade uye yelema don saria sumba kono halini jamana kuntigi matege nombla ukanfolo saria insi mkura doba afo kwa jamana kuntigi te sebling kake politiki to nyemaye
3: Amita sisan frafina koka ira jamana kan biye uka dine nyamoko ba fagale Ali Khamenei kata sibla kene kleflana ye ala delibado la benindo aye bikaridon umina ira mkobaw anijoro batiku bega talike ula nga adenge misuandira ka abdenge misuandira a fagalenko aka kabla anola Mustaba Kamini otenaye ukeneka alifana kunjugina kabini États-Unis ni Israeli mugu flika afake faga kabi Mustaba Kamini suandira afake nola nyesimada alikanfolo nuno kumambulo kalasi ama anka kenefolo sanfe okona tayorosi aminyongo soro san keneflanaka
8: awye jine tulantamba samba fla animu wanworo diabo ni RFI mandinkanyi
3: Sisan diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba Coupe du Monde kunnafonidi kɛnɛ ɲɔgɔn kunbɛn in labɛnbaga kelen sen bɔra ɲɔgɔndaba in na kunu Canada de ko don olu cira Maroc fɛ cilu saba ani fu huitième de finale kɛnɛ kan ɲɔgɔn kunbɛn in fanfɔlɔ in gɛlɛyara Maroc bolo nka Azedine Unayi ani Soufiane Raimi ka cilu kɛra sababu ye ka quart de finale sira di Maroc ma o min yɛrɛ ye Canada jigi misɛnya kosɛbɛ Musa Alu Kulubali ka ɲɛfɔli filɛ o kan.
8: Tolan sanka bina ni duru folo betana kasoro Canada jigibe sebaya kan bawo olu de tumbe Maroc ka waro kan kosobe daga sigilu ko ka chaya u ka nyefen tolan tano yi Maroc ka jokolo sibaka Yassine Bounou nyegon kosobe ni na famaw ye nga otun kelendo ka ka jot dasogo tla flana de la Maroc bena donse yelema ka keneku tay sanga biduru na de la u bo jabi folo soro ni Azedine Unayi ka chimi nyenema doy yanaka sigiki sienfla o chugoya kelina sanga biseki anefla wati mi Canada tumbulo ka ko bana ka ba Maroc ka nyefe jo Soufiane Raimi bena nake atola ni chelu saba naye Maroc ka chelu fla folo dombaka Azedine Unayi ko akotu manoko.
9: Je suis très content que je marque aujourd'hui.
10: Neni son dialendo posebe ka sega chelu dombi. Atuma noko ambolo sabula an ku menyo ko nya nyinin ka daga siri andala anya nyinin ka fere soro ula tla flana na. Anya ye kansira ka yelema don ko ula wa ansira ka kumbe kunche kunyuma. Anse walendo anka sira soro la katakanye.
9: Content pour la qualification.
8: Hali u chiliko Canada de gramoko Jesse March boloko olu de tunka kan ka seba ya soro.
11: We were the better team.
12: Only tunyen to lantanton la fusamani. Ku ye walenyuma ndo de keka teme an kandron. Anifana, fanga, aniteliala, labandoni tume uka vilika joula. Nga anfana ye daga siki udala, klan folola, anye dabali bantolo andeta, angariseka de madia, bao klan flanana, amaseka nyaka, nga antunganga ni kumbeni nyamoko ya mne.
13: Le leadership de ce match.
8: Sisan koni, Maroc dekara farafina, ani Coupe du Monde tonfolo ye kaseka quart de finale u sira soro, inafo samba flani mukani fla, uka o kumbeni yere makono nendo jwe kalu inkile wulon flanata.
3: Maroc ani Canada ko Fransi ani Paraguay fana de kumbe nyongona kunu inafo uden lako kabi Coupe du Monde indamnena Fransi Paraguay buo chilu kele anifu uire siraka soro Mbappe ka goyi penalti dole sinfe sanga biolon vlana la ni sibaga imbenato Fransi fana bena quart de finale sira soro ni Coupe du Monde na sisan olini Maroc debena usanga nyongoma ola nga kunu kumbe imbane Kylian Mbappe ye aira kukun siglembe ni kumbe gelenye nga kalaba nyena ubulo ankalame.
14: Antubado amena dola sugu munta nga anyini dola intambi onyana bau anya ira kafo kante tonye mumbe si nyefen dola tandorona na fora kanga dola konunta ombe sofanana uwakila kambena dola tenyumani dorone tan anya irula kafo kambe si kan dola konunta fana ka klaka sebaya soroka u dola tan toko de ni nga nyokonda keneka bela jelembi ka siku ani donko de ira la nyini ekelende ye sebaya ni bana kaba halibi omina barake yasa kankan dola na to makoroni obeke ani Maroc ni nyokonche amado Maroc ye tonyuma ye wa ani sondiale no ku makono o fana la nyini siraka halibi amina barake anga siku kononana yasa kato anga la nyini siraka.
3: Bi a 8e de finale ñogon kumbe to bitanye Brésil ani Norvège de makolonie do ola olu bina kari ñogona nege kanyam mugan wati Brésil ma delika sibaya sur Norvège kan Salif sagane go benye foli kanye oka
5: Tarikula jamra fla nun karla ñogona shin nani de Norvège ye sibaya sur sinefla u yefla nim binke sinefla samuga ni sheginko u ka ñogon kumbe laba na Coupe du Monde na Brésil ka Vinicius ani Alan ka Norvège u bina sanga ñogona wala saka 8e de finale sira soro Coupe du Monde samba fla mugan ani worola kulu ñogon kumbe una Brésil furula ka filani mike ni Maroc de ye chelu kilen ani kilen boko filana u ye Haïti sebe korogosi chelu saba ani fu u ka 16e de finale sera suruli sebentiyara u ka sebaya suruli deko uni Japonche ndoro ɲɔgɔn kunbɛn labana chelu fila ani kelen uni Norvège mun bena bɛn olu de Senegal ci kulu ɲɔgɔn kunbɛnw na ani ka Côte d'Ivoire ka samaw senbo diɲɛ tolontan ɲɔgɔndanba in na ntolontan kulu jumɛn gajigi ka bo ni ɲɔgɔnda in na kunnafonidila ani farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga Sadio Sila ka fɔ la ntolontan kulu ba fila de bena kari ɲɔgɔn na a ko ni minnu sanga ɲɔgɔn na u filaw bɛɛ fanga ka bon ko bawo ntolontana ɲɛnamaw de be Brésil wa ko ɲɔgɔn de be Norvège ka ntolontan kulu nin fana kɔnɔ nga Sadio Sila bi sinsinfin fila de kan min b'a jira ko Brésil ka garijigi de ka bon o ye Brésil ka dege karamɔgɔ ka ŋaniya ani u ye dɛsɛ minnu kɛ san tɛmɛnɛw na ko ɲina u ni dusu de nana walasa ka ɲɛta sɔrɔ walima ka junjo nin ta nga o bena ta kunnafonidila ani farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga nin ko Norvège fana be se ka balina ko kɛ.
3: Nunu ne kuma bolo ka lase aw ma aw ni ce an lamɛnli la kunnafoni tɔ be ta ɲɛ RFI manikan sanfɛ aw kana ta yɔrɔ si an bena dɔgɔkun jɛmukan sugandili kɛnɛ sigi aw ye sisan sisan bikaridon an bena sigi aw ye jɛmukan fila minnu kan o ye musow ka kɛnɛ ani kɛnɛya jɛmukan de ye aw ni ce an lamɛnli la aw kan bɛ o la.
4: Dɔgɔkun j
11: jamukan sugandile
15: Mamudu Jallo
2: ne ni sonjani ni kosobe kaula soro kokura jemukani keneka lokunina amina segi jemukani minuka uliye muso ka kene ni kene a jemukandi yi au danse kokura RFI mandinka sanfe tenelun temenina bintu sise naka moro wolele nkumara sumaya banaka uka masala fleni
16: kene ya jemukan
11: bintu sise
17: ni wakati la asanji kumfola unana anka mandin jamana chamankono oye samia dabolo inyi farafina achesiri ukoson sumaya bana mwogo minenta jigina fo bisaba kemesarala mwogo minu nimbe tanya abolo ofana jigina fo biduru aniwolo mvla kemesarala adinyatomba kene yako bolo fraka lanyini ye sumaya bana mwogo minenta ni minu be fatu bana nyi ukoson kase pi konontoma yani samba fla ani bisaba alamebakao anka ani dogo kunkenya jimukan babu ye talike sumaya bana anyekrotike ferou ani afuralike chodeka wala saka famu yali soro anka babu nyinka anye jenabu kabade bismillah aliye doktoro ye kabola gine jamana na akrenkrenyala jenabu kaba ambi foki wale nyumando ajalanye ki bismillah anka kene nyinka
18: Ani soma, kana masi, ala kana basika, ida.
17: Allahumma amin. Sa, madam kaba, suma ya bana ireye jumanye paludismu?
18: Kiankaru li, mi yebe minala, akera jinindi, akera mwabakorodi, akera msukonomadi, akera susudi. Kiankaru li kuni, nendi se matankala, nendi se pasila, na kuni nka mwomina, nene vifolo bi mina. Ida afuteku, nene yeni la bi ukusa, abafangwa, kambaraka na kusumaya, paski nene bibi mina, apere faribi shufi. Après ça, outorie na la oule. Puis encore le goni ni samia befeta dou, a moruste la kosebe.
17: Ora, mohodu mbeseka jumanke, wala saki yere la kisi sumaya banama.
18: Ni mwome asaka jankuru ni matanka, puye si stanke le kor, komsa susu tefe kaikin kapana dima.
17: Ofene famu yala, asisa madam ajajena bukaba, ambeta anlame bahanye haklina anlame, anka babu nyinka kanyasegima.
19: Ambe lanyinke fangatiki la mwove, ube jija kadugunu nusania, ani dugudeo mbe.
17: Madam kaba, ibora ka anlame bahanye haklina anlame, yala ulufananye fereye, wasaka palui nyekrotige.
18: Aka minfo tunyali, paske nka fontuye stanke Tanke koro si wila wulila leko susu kana iki. Me mune ya kela susu yetula ana minindo. Ni no kera fansi. Iku mambalma kaswanya meza ni no kera fansi. Tutu gino. Susu ba akilisia mamba la yene kalati abesia ya. Ni mwami ya fe. Kajankoro ni matanka. Ni kasanke siri ukanyi. Me mi ya kela yere susu te dumbu kono fi wuli kayoro la staniya. Surtu sutura yoro mba fo ima kulatrim. Nyama bila fili yoro menaka yene. Nastania ka gino matalu malala mosi kana so dimstein bal burgla gino urla kom sama brati gino tala sa me gino min sini ata burla paske alu bena kaldena ulile koka so so e developer la yoro le rogimen te burla gibe developer la uli amata anka bere fana nyaye ndo ni muso kono ma wara hospital anna jamana se aman koni gouvernement ni wudde men kala ani bayor li ande mena ta senke la sala muso kono ma bete paske den bebe so Sisi ya mkoroni, susu sima ki mkono, suma ya jankuru ya ala. Paske suma ya jankuru tere bala, donku baka jankuru ni di dingirima. Donku ka stanke di msukono malma, msufi na warazi pena konsultasyon prenatal. Msukono makuni, albi stanke alitaka adima atesana. Hili stanke silipu na ukuso jankuru tere msukono mama soron, inaka dime soron don, suma ya jankuru tena la ubina.
17: Yala, anka jamona ukono, opikiribi ye mwabisega minta, wasaki yere la tanga sumaya bana mawa
18: opitiru su ne kono molo ibi pitiru minta kafo yire ka pitiru minta ukoso sumaya bana timina hal ni susu ki hal ni gino ila minino hal ni stanke tikuna nire bana pitiru minta raka foko sumaya bana timina opitiru su te anfe ya foro koni molo kuni ye pati dolu tala mimba ke nal bora jamana gbere rot ati yoro me nan narana jamana kono na kalumina kana wara akana juya paske sumaya bana ne madere kalumina madal susu kaliki ukon prevention ye min bebe euro breka na min mad ala konan min ya la lili kana me gule prevention di kapuke ala kususu kana sti imanyameka
17: yala palu furake di beseka keni tu abu fraud ronde ye wa onu nu fana beseka keno liwa
18: alon ambe boranta village ta kana capital kono pali ne mini ndo mani na matre ntre bi kana yi aba fo ko ka kasi afira ira bulum sani ne ni ka tubi akuna ni anya erere ma na ba fo so ko ka kasi afira tubi ko kai mi kai kwala obie kai usu ala na tre ufola me e kalo dotroya la danin kulita abafan ma ko preuve scientifique ambaramol bebe fo ka fo ni ni ka ni ke ni diketi ne ni le ma o kara ile ma o recherche ke e ma o preuve sur ka fo ni ni ni ndi ake boma anu bulu ka fo ko frasi sira bi ne bi se ka mosra ke na ka stroni suma ya kimina te diamamba 40 me anu ko ni bi men conseiller uli ye ibe se ka matanka nyamenka ni do sikara ka fo ube koro ifari mandila kawa centre de santé la
17: ofene famu yala halisa ambetani anka nyiningali uyenye madam kaba tuma chamana anka jamana ukono ni samaya dona abofo ikana dumini fendo dumu do ba fo ikana manguru dumu do ka ba fo fana ikana nonomi sabula ka be sumaya banala seuma yala abu chugo de lawa
18: I follow Europe. I follow anga mandinga wana Europe, Africa. Be mindo I follow ko ikana mangurundum. Paske tunyale ni samaspira sumaya bana bijuya. Me anka lonfana ko kono buri jankuru funa bijuya bale ni sama. Muna amba follow ko mangurun kene kana dumu samaro. Paske anka loni samaspira. Sumaya banani bejuya nyame ka kono bori jangawul fana bejuya teni parce que microbe be se kasti mankrona ala mankrona la example tani note demuni fem fosi ni data adumu imasi taka matubi e comme mankru e comme salade e comme tomate e comme concombre ou be demuni fem feze na be demuntedi atatubi samaro ay fola woloro ko ka matanka muna ay fola ko ka matanka ni ka fo momi yesite ni kara saladi damuna puyes kapuna leta ka ku kapanka masana kujila sunya kula sunya saba apre ka keta sa kono ka datu lumo kini siala posi kini siala kom aloni kom mwol pisela ukele eko mi afoni nga menka kuko sonduli afala kuka amatanka mankurunte sumaya bana bla mwola de mikrobu min besi mankuruna nika uldumu ululi lebese ka kono bori jankuru kono jimini kono bori ni gisanteri uli bla mwola sumaya jankuru koni ale sosol li bala tama jankuru tol ni kende ba tolte me domuni fem fosi na te tobila iko mi nono ni ka nono sa iba so doron kami ate tobila na katre atrete ni nyame ka ubi asira yoro mena amada tumberebere ten kende malu ki isi ala libise ka mikrob kala ulibise ka jankuru bere bila mola me uni sumaya bana te kilingide tama koni no sumaya bana abiguya kosebe paske jino lbe si sosol be wara ni mol min proteje jankuru be wara kosebe
17: obe famu yala madam Jenabu Kaba ansiranka jumukanyin kunche yorola ladilikan jumande bi buluka afo moho uyan ubiseka uluminu kenyin samaya nyinkono wasa kuyere lakisi esumaya banama
18: alio nyangali diaranye ni muwame nkuni ye afe ka jankuru ni matanka wole ye isi ni yorome ka ye nasaniya nka afosika soso mimbe jankuru talaka alase moma abinu olife abe jino olife jino minte burula minsi ni yoro kile abe olife tumado la soibaya anna buru kwa salaro pino kuru na plini ni pino do ye yororo ni jitera pino kuna abe makono debe kulo pino lu dinkalu tata kuru nsi ni jino bakono tusa kusu uli kakanka hivite susu kakanka sili kuna kasi yoro la staninya msukono malifana mbewa la ptani stanke bidaluma kuru kide minu soronto ulike dinke ndedi ulini sumaya jankuro kana soro nipise
17: ini chiko sobe madam haja jena bu kaba ajala nyiki bismillah anka kene nyika alame baka ufoli bile bile ye au detaye ya ujantumu au ka kene yala unyoponte au nichi dungu dungu lumajona
2: Nintu ye bintu sise naka mo welele uka masala ye kene ya jemu kanka. Sisa amena la laisha dukure lasoro muso uka kene kan.
11: Muso uka kene. La laisha dukure.
0: Dow ka kalan tiyena, dow ye bana jugu soro, dow ye refana ka adamadinya tiyena pe u ka sabu ke furu jona ye. De musumanu le kodo, an fe an farafina, de musumani chama de be furu ka soro usi ma santan ane shekin soro. Saria ere be shimi lanyini ka soro ka furu ke. Ka kenya ni furu jona kololo ye, muso ka kenebe na kuma fero de kambi, meno kanga tabala, de musumanu tangalila ka boni tabulu ina, muso ka hake lafsa baga u uluka bulu di nyoko makono. Aye kunyumanke RFI mandinka la melila ni ye musoka kene jamukan siglenye ambe au foka au wale nyumando. Bi babu be furu jona rekan keren kerene yala ankanga fere mumutige de musomanu tangalila kabo furu jona la. Anye wele bla musoka afra nyokonkan kulu nyamoko doma kabo malila kafo nyamoko madame Kuyate Gindo Sisugo ambi fo anga wele jabilila.
11: Se ya waranichi.
0: Baro damne la madame Gundo Sisugo yala furu jona ere ambe se kafo wati jume de musumanika adamadenya kuno kadu na furu la jona.
11: Abisega kwa musu furu la jona nama santani shikin soro. Chareo de sigilembe kafo chemanika anga furu ni san hakela. Musumanika anga furu ni hakela. Nimu hake soro. Tonga miseka la furu jona mina kono otuma.
0: Furu jona yerebe tabulo jumenani wati ina malikono.
11: Amseka afo chama mboli ndo ala ola pasi sensibilizasyon mkera kakaya. Adama doombe kafamu ya like dondoni kata alisa. Chukuda kono na ula. Ayi jati mneke kala ya mta ye kafo furu jona be eke uyoro nuna kakaya. Kadaka pantaya viseka nanayi. Pasi chama hakila kafo msumani yereka kalanku nafabata la. Pasi ameome tonko abibuwa kadu furu dila. Anga tabia ufona bino munu mba edo la furu jona la kasi wafo ni musumani mafuru jona abina na chine mbo do ufona babla religion mina unkono
0: iye kuncha mafo fantanya bula anga tabulu koro bula dine erefene bula ulube kunye kasika kololo do kumbe tali nye yala u kololo nunu kumbe tote seka na kololo were ula sede musumanu mawa
11: iye musumani mfuru la jona kasoro ama tabulu nyena mansora airela nwe musa kakui kasi ni ikala na sisa kasi hakelele ye bara soro iwe seka fendu nye ire kwa no were ten anima bara ba tuwa bara soro ika seka bolo lamine yora soro iyere be musaka soro iyere ubatu wale yao chama mbino nyalu ya chama mbino no nabe muso soro watu oti soro
0: abesa ndamando bosi sanno ulika jo ubunya na kosebe furu jona alikeleli kama inafoyera fotogamina kuna funi nduu kera kaseka mau ulu hakil na ufali yala ame wati mina ikobi ameseka foku sariya ufana blalendo senka muso manung tangalika maka bo furu jona lawa
11: nya foto ya liko de la fami no batu muso manin kanga furu sa hake muna ke manin kanga furu sa hake muna o gafe kon to ni maso uma ima anka furu chugo sila sanga tigu kulunga na ba kalama kafo ni somoko beka wajibia ka furu kasura amete furuma wato ferowe tige furu ke dangare beka akunya la chukumita amunu ye kanga saria batu onre de kanga saria kono ku donka don kafo ni saria sigilende onde kama kasi ni musumani furu la jono nye musaka kufo sisa wolo ta fanfela la seka gele ya fana chama soro ula kwa onre de ku u donka fa ke ku on yɛrɛ de parce que ni den i ye den wolo kɔni i ka laɲini de o den ka se ka lafiya i man ka o bila sira kan sira min bɛ se ka tagali ɲɛ gɛlɛya las'a ma n'i y'a ye n da magara kɛnɛya ko ta fanfɛla la o yɔrɔ in de don donc caman de bɛ hali pɔnze yan nɔ o bilalen bɛ yɛrɛma caman b'u ban u muso la ka da o waleya kan cɛlakaw k'a faamuya k'a fɔ n'i y'a ye muso y'o gɛlɛya sɔrɔ a sababu bɔra furu in de la donc olu kan o tɔpɔtɔ de ko k'o hinɛ minɛ k'o ladon o kɔnɔna na purke a bɛ hakili sigi sɔrɔ a bɛ jigi sigi sɔrɔ.
0: Ayiwa madame Kuyate i ye muso jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye n'o ye kafo ɲɛmɔgɔ ya ye o kalifalen don i la nin waati in na an bɛ se k'a dɔn kafo yɛrɛ ka wulikajɔw ye jumɛn ye nin waati in na musomanu tangali la ka bɔ furu jona la.
11: An bɛ sensibilisation de kɛ o de y'a ka rôle ye donc ka se denmansaw ma ka organisation fara ɲɔgɔn kan association minnu bɛ na ka don kafo kɔnɔ an b'u bɛɛ lafaamuya ka sensibilisation kɛ ani dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ye cystes kow ye o cancer de col l'utérus o cancer de sein ninnu u bɛna tuma bɛɛ ka na sensibilisation kɛ musow kunna a dabɔ kun ye an minnu fana ye muso jɛkulu ɲɛmɔgɔw ye an fana ka jigini a kunnafoniw ye fo dugumala la bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ. N'i ye kafo ta k'a lajɛ n y'a fɔ cogo min a bɛ Mali seleke naani bɛɛ la n'i taara dugu o dugu la i bɛ kafo sɔrɔ. Dɔnku muso jɛkulu mana faamuyali sɔrɔ olu fana bɛ muso tɔw fara ɲɔgɔn kan ka se k'u sansibilize o sansibilizasɔn bɛ nafa bɛ se fo du kɔnɔnaw na. Dɔnku an b'o baara de la ka se ka sariya min fana sigilen bɛ ka kɔlɔsili kɛ sariya in bɛ se ka labato cogo min.
0: Ayiwa caman faamuyara nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na Madame Kuyate Gindo Sisogo ka fɔ ɲɛmɔgɔ ka bɔ Mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka nin ɲininkali ninnu jaabili la.
11: Ne yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ aw ni ce aw ni baraji aw ni fasoden ɲuman ye.

0: kunsi ni gino ba kono tusa ko suli ka kanka evite susu ka sanke si kuna ka si ro la staninga musu kono mal fana be wala tani sanke bidaluma pour que des min soronto o leke din kende di ulni sumaya jankoro kata so ni bisse pour le
1: ini che ko so be madam haja jenabu kaba ajala ni ki bismillah ka kenen ka
0: o barka on do atibe
1: alame baka ho foli bele bele ye aw detaye ayaw jantum awka kena yala ni ponte aw ni che dongo dong kloma jona
2: nintu ye bintu sise naka mo welele ka masala ye kena ya jemu kanka sisa amina la laisha dukure la soro muso ka keneka
3: muso ka kene la laisha dukure
4: dou ka kalantiena dou ye bana jugu soro dou ye refana ka adamadiya tiena peu ka sabuke furu jonaye de musumanu me kodo an fe an farafina de musumani chama de be furu ka soro usima santan ane shekin soro saria ere be shimi lanyini ka soro ka furuke ka kenya ni furu jona kololo ye muso ka kenebe na kuma fero de kambi mino kanga tabala de musumanu tangalila ka boni tabuluina muso ka hake lafsa baga u uluka buludi nyoko makono ay kunyumanke RFI mandinka lamelila ni ye musoka kene jamukan siglenye ambe au foka au wale nyumando bi babu be furu jonare kan kerenkerene yala ankanga fere munutige de musomanu tangalila kabo furu jonala anye wele bla musoka franyokon kan kulu nyamoko doma kabo malila kafo nyamoko madame kuyate gindo sisugo ambi fo anga wele jabilila baro damne la madame gundo sisugo yala furu jonare ambe se kafo wati jume de musumanika adamadenya kono kadu na furula jona.
0: Abisega kwa muso furula jona nama santani shikin soro. Kareo de sigile meka foche manika anga furu ni san hakela. Musumanika anga furu ni hakela. Nimu hake soro. Tonga miseka afila furu jona minakono otuma.
4: Furu jona yerebe tabulo jumena ni wati ina malikono.
0: Amseka afo chama mboli ndo ala ola pasi sensibilizasyon mkera kakaya. Adama dumbe kafamu ya like dondoni kata alisa. Chukuda kono na ula. Ayi jati nneke kala ya mta ye kafo furu jona we eke uyoro nuna kakaya. Kadaka pantaya viseka nanayi. Pasi kama hakila kafo msumani yereka kalanku nafabata la. Pasi ameome tonko abibuwa kadu furu dila. Anga tabia ufana bino munu mba edo la furu jona la kasi wafo ni musumani mafuru jona abina na kinye mbo do ufana babla religion mina unkono
4: iye kunchama fo fantaya bula anga tabulu koro bula dine erefene bula ulube kunye kaseka kololo do kumbe talenye yala u kololo nunu kumbe tote seka na kololo were ula sede musumanu mawa
0: iye musumani mfuru la jona kasoro ama tabulu nyana mansora airela nwe musa kakui kasi ni ikala na sisa kase hakelele ye bara soro iwe seka fendu nye ire kwa nuu uwele ten anima bara tuwa bubara soro ikasika bulu lamine yoro soro iyere vye musaka soro iyere ubatu wale yao chama mbino nyalu ya chama mbino no nabe muso soro watu uti soro
4: abesa ndamado bosi sanno ulika jo ubunya na kosebe furu jona alikeleli kama inafo yera fotogamina kuna funi nduu kera kaseka mau ulu hakil na ufali yala ame wati mina ikobi ame seka foku saria ufana blalendo senka muso manu mutangali kama kabo furu jona lawa
0: nyafo itumu ya likuwa de la fami nyo batu muso mani kanga furu sa hake muna hake mani kanga furu sa hake muna ugafi kono to ni maso uma ima anka furu chuko sila sanga tigu kulunga na ba kalama kafo ni somoko beka wajibia ka furu kasura amase furuma wato ferowe tiga furu ke dangare beka akunya la chukumita amunu ye kanga saria batu onre de kanga saria kono ku donka don kafo ni saria sigilende onde kama kasi ni musumani furu la jono nye musaka kufo sisa wolo ta fanfela la seka gelea fana chama soro ula fana yere de ku u donka fa ke kun on yere de parce ni ding ye ding wolo koni e kan la yini ndo ding ka seka la fia e manka o blast sira kan sira mbi seka takalinye gele ya la sama ni ya inda magara kena ya ku ta fanfala o yoro indudu donku uchama nebe ali ponje ya no ubla lembe kere machama mbu uba umusu la kada o wale ya chela kwa uka afamu ya kafo ni ya umusu yu gele ya soro asababu bwara furu indi la donku uluka utopoto de kwa kwa hine mine uladu ukono nana puruki abi hakili sigi soro abi jigi sigi soro
4: aywa madam kuyate iye musu jeklu nye mgoye no iye kafo nye mgoye

0: kodi musomanika ngato kalana akasini nyesigi nyumanka ma bia gise ani jamanka odonkli dumai demse unka kalankoka kama nga furuka soro afuru wati masi ameni donkli dumai ni keka kama wulile inflana bisimila kabode musomanun togola banyuma ketona lagine kajatu kunati ambifu
1: anikena anikena
0: amunu bede musomanun tanga furu jona la lagine akwerebe tugoji ofi
1: ana fola wati menna furu jona san tambini no atre para demsoni faida lagine demsoni fankilin beta mani wala wati menno ti doni barabwala ala katre doni barabwala ti fola ku ati ana dukoloka wati menna koko menna vitio dupora ana nyemola rezo sosio kai fola menma Facebook kagira ka itere dini du foro sekuro kagi kema keme mandani foka basire dini nyantatani ni kidini mesa masete santan woroma kagba si ka foro seko saya foko ke uduma nye keme entre odi uka koro tradi ke litre ne menna kuma bili drama video bo uka gira kana wati siyama no kali kuhanta ike lana su ikono ike lana dukulu ikono ike lana bugudu lutulu ikono kafo di mso ni nseni anu wati nseni taifola mema vakansi wati dini nti wale ikola wati sume ni ake la sana siyama yedila jema anu kuhu mantroli siyama ni yala mantroli siyama ni yala gule ake la dini ngi farawala ikola duwe jikonota
0: au kaje kulukon nala furajume yerebi au bulu furujona yerekele likama
1: saria ye menye dini mprotege le don tani kadena lika saria ulatama ala kakanka latama nyamenka kusali dini ni protege atafina ya mendi kakuma na mobali ye kakuma dini ye kagira kila kunya feka dini mkuliti wala adike buna nye dini mkulukuru fuisi nye dini kumayanya gira kaya dina mendu menye memandine menka nyama memma nyama menye te kumale dina ite fosfo leden fe kuma tini duin tema kuma dule yin mali ala fole din ni le ni den kolonia do ma junya di den kolonia do don janya ni din taka di fudu la kre la din ya ro tinema hala mba kurajita ani fankata andi moy din marala ka kuma andin ne ka kuma amma mari ne ka kuma andoni ne an na fi yuga silamen ka andi kuma wunya funye ko sai wa silawuka ani wala le andi to kuma la benye andi kuma ni annanye moye andi kuma demsoni nyewe nye kafu nye tanya kira kila menka nye memba nye menka kanka ke memba kanka ke
0: kajatu kunati hambifu ikani jabi nununa nile kera au kulo garsiga ibi musuka kene jemu kankono au kambe dungware ni alaka jayi
2: au ka jemuka ni be kunkea au bise ka jemuka ni lasoro kukura bololo sirafe ma tomi RFI tomi FR ambe lok mwere ni alaso nama au niki
3: sogoma kokura obeka RFI manika ni lame nege kanye shigibe kuna kri legine jamana la u akakeli bi Dakar ani bamako
4: kumba kanunte
3: malila kunu marfachi konk mesina jetge wali kelo efela bamba chikulu ani sora sunu nyongoche u 70 ara kele bulu refe dantegeli sebeno kuno kulu flanunu oye binkani labeno tigata malikele bulu ko ay jetge wali kelo dobo barala ninka u kam non fanatine ko fe obena nyofoli soro binkani temenuka lagine ni asan fla tigitiki fndc pul tigiton mo ko fonike mengi ani mamadou biloba jagamne na tie marfachi do fe o okunkono fndc pul tigi mo ye akuna fundi kenedo sigi pari kunu kala yini uto nyoko kala bla ani moko kana nyina uko amekla ka toy moko do lame dia far ko lunga na jeba coupe du monde 8e de finale u begatanye maroc ani france ku korotalim bora ula olu fly quart de finale sera soro maroc e nyoko kumbe labe mbaka canada de timbo kasega usoro amekla ka nyofali soro ni bela jelinga au danse kokura RFI manika safé malila binkani labeno taraka nyesi soro suka yoro krenkrenoma kunu sogmada jona fe jamana chamache ani akoroya fana o 70 ara kele bolonu udeme baga afrika korfe dantikeli 7 dokono ko binkani nyesira uka dagouma gao agelok ani fi sevari kenyoruba kuna ani asoma dugu binkani nunu tigatara efela bamachikulu ani jini majatika walikulu fe kele boloka fola kuye jatika wali kela mwa ani woro de bone unina surasi chama fana amenena bambachikulu fe ku uja uchari bololo sanfe munikoso binkanu nyesira ni yoro nunuma salif saganogo benyefoli kanye binkanu nunuta machokoka
5: ako demna kunu soba jona fe agel ok anifis gawo kenyoroba fukata se kona anilere chemal fatigi kulu ye bingani takanyisi mali sura sida oma bingani ni kera lere flanyo marado kono wati mi bingani besena efela bamba jukulu ya lasie kuye kele udamina wala saka anifis dugumine nga ka kenyini anka kuna funi sorle unye anifis dugu tile bian fambe mali sura siu ani udeme baka Africa Corps kele che udebolo kunu tile ganfe kele umadara yoro dola nga tinyini kera sura sida okan fatoma mopti marala Gao binkani unyesina surasida flama anika mubli ujeni. Seria ula, mugoju ye dugudendo ujegi gao dugula, utarana ye kene asula. Kafara ukan, kelebolo identikil sebendo chari, omi kono ayalase, kui jati gwale kela chama bubara la, anikuka keleke mina untinya. Lakana ko dombaka ukafola, kabin efela bambaka chikulu, ani jeni jati gwale kuluka binkani temene, avrikalo tlimuga aniduru, omi senfe uye kidal dugu mina, uka lanyini ye, ka anifis dugu fana mina. Ko bao, mali surasi uka keleke mina chama be, uafana kuka lakana kama kidal, ubefeka anifis dugu fana mine.
3: Politiki kokuma sisan lagini ni asan fla nyogona ye sisan FNDC politiki ton mwgo flow fonike menge ani mamadou biloba tunendo usumogo la ku djawwe mnena jwe kalo kile konoton samba fla ni mwgo nani konakri tchermar fatigi dofe kabi o fousisan ni bebe kake ni benake asan fla tigi tigi ye kibora fousite ukan FNDC politiki ton mwgo yo kunofundi kenelo siki kunu sibiridon pari Francis Fabala fonike menge ani mamadou biloba somoko tumbe okunafundi kenenka diba kamara yuka okunafundi ko nyamaye uka laini ye nyina kanake mogo tunne flanu nko anka lame akuma kontara an baranyo francisca fola christina okelo defe
6: Cette rencontre est à la fois
7: Ninkene sigili hakli jigideye wafana bali mayani bolodi nyoma do kanyesi mogotorole nunuma sanfla udjago ya meneniko halisa kiruko kumateye sienteye Mayerete kirikuma. Halisa, usomro otadon, minkera u balmauna. Segesegeli jonjon fosi makel la gine kirisofe, wala sa ku diago ya mene baga odon. Kasoro, tamasien chama ba ira kafo, ku diago ya mene nadi. Ninkuma balia in, ante seko ode famia. Hakli jigina, diago ya mene ni konye dankari wale deye. Na madon minkera mogo toro le nununa, dankari wale imbe taganya de. Konyumante, nga bido ina, nyangili balia koni. Okera inafo, komina
6: Cette banalisation que nous nous mobilisons.
3: Politique kokuma alsa assistant Sénégal de Manakono, Watimi, Fruku Fruku B, Anaka, ministre de Nyamokoro, Ousmane Sonko Nyongonche, Jamana Kuntigi, Basiru Jume Faye, Alassé, Kabifeka, Aireka, Politigi, Ton Sigi Senka, Ola Selikera, Jumado, Jamana Kuntigi, ni Coalition Jumai, Président Frank Anton, Ani Meri Kemesaba, Kal, La Djerade Senfe, Basiru Jume Faye, Alayini, Ko Djekulu Doka Sigi Senka, Mibena, Akli Djagaboke, Wala Satoinka Sika Sigi Senka, Teliala, Jenaba Baroka, Nyafolu Fle, Ofeleka.
7: Politiki to minu be jamana kuntigi ko Basiru Jomai Faye ba fe ku bela jenjekulu kelen kono o de koson aba fe kaka politiki ton sigi Medike Mesabani ko kabo Senegal maratan aninanina olu de tube nyon ye lani jamana kuntigi ye jumadon su jamana nyema ya sula o de senfe Basiru Jomai Faye ya ira kafo kaba fe kaka politiki ton sigi o stratigela aya la nyinu ko jekulu doka sigi mimbe na hakli jagaboke o jekulu nka bara o bena kalifa Aminata Touré de la ale miye koalisyon Jomai President Nyemadoye. Ukajabu ukakanka di teliala wala sato insigiko kanake mekoye. Frankanto inkote akadantike lisebe kono. Ukani la selimbe jamana kuntigi ni Ousmane Sonko ka bembalia sementia ukukura. Olu minute kakankile mfoni ya kalo damadoye. Omi ere tagara laban Ousmane Sonko gweni na akabo marabaka jekulu nyemayala na kerasi san wasablo nyemaye. Nga, ukani mfruku fruku nunu bela halisa. Basiru Jomai Faye tolendo pastef nyemogo badoye. Akani latike kura Mbekata, kasoro wasade uye yelema don sari ya sumba kono. Hali ni jamana kuntigi maatege nombla ukanfolo. Sari ya insi mkura doba afo, ko jamana kuntigi te sebling kake politiki ton nyemaye.
3: Ameta sisan frafina kokan, ira jamana kan, biye uka dine nyamoko ba fagale Ali Khamenei ka tasibla kene kleflana ye. Ala delibado la benindo aye bikarido umina ira mokobaw anijoro batiku bega talike ula. Nga adenge misuandira ka abdenge misuandira afagalenko aka kabla anola Mustaba Kameni otenaye ukeneka. Ale fana kunjugina kabini Etats-Unis ni Israeli mugufli ka afakefaga. Kabi Mustaba Kameni suandira afakenola nyesimada ale kanfolo. Nuno kumambolo ka lasi oma anka kenefolo sanfe. Okonata yorosi aminyongo soro san keneflanaka.
8: Aouye Djien Toulantamba, Samba Fla, Animouan Woro Diabo, ni RFI Mandinkani.
3: Sisan diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba Coupe du Monde kunnafonidi kɛnɛ ɲɔgɔn kunbɛn in labɛnbaga kelen sen bɔra ɲɔgɔndaba in na kunun Canada de Kodo olu cira Maroc fɛ cilu saba ani fu huitième de finale kɛnɛ kan ɲɔgɔn kunbɛn in fanfɔlɔ in gɛlɛyara Maroc bolo nka Azedine Unayi ani Soufiane Raimi ka cilu kɛra sababu ye ka quart de finale sira di Maroc ma o min yɛrɛ ye Canada jigi misɛnya kosɛbɛ Musa Alu Kulubali ka ɲɛfɔli filɛ o kan.
8: Tolan sanka bina ni duru folo betana kasoro Canada jigibe sebaya kan bawo olu de tumbe Maroko ka waro kan kosobe daga sigilu ko ka chaya u ka nyefen tolan tano yi Maroko ka jokolo sibaka Yassine Bonu nyegon kosobe ni nafa mawye nga otun kelendo ka ka jot da sogo tlaflana de la Maroko bena donse yelema ka kene kutay sanga biduruna de la u bo jabi folo soro ni Azedine Unayi ka chimu nyene ma doy yana ka sigiki sienfla u chugo yakeli na sanga bisegi anefla wati mi Canada tumbulo ka ko bana ka ba Maroko ka nyefe jo Soufiane Raimi bena nake atola ni chelu sabana Maroc ka chelif la folo dombaka Azedine Unayi ko akotu manoko.
9: Je suis très content que je marque aujourd'hui.
10: Ni soin dialendo ko sebe ka se ka chelu dombi. Akotu manoko ambolo sabula anku me nyoko nya nyinin ka daga siri andala anya nyinin ka fere soro ula tla flanana. Anya ye kansera ka yelema donko ula wa ansera ka kumbe kunje kunyuma. Anse walendo anka sera soro la katakanye.
9: Content pour la qualification.
8: Hali u chiliko Canada dege karamoko Jesse March boloko olude tunkakan ka seba ya soro.
11: We were the better team.
12: On est tout nyen tolantanton la fusamani ku ye wale nyuman do de kekateme ankandro ani fana fanga ani teliala labandoni tumi uka vilika joula nga anfana ye daga sigi udala clan folola ay dabali bantolande ta am garsega de madia bawo clan flanana amaseka nyaka nga antunga nga ni kumbeni nyemoko yamne
13: le leadership de ce match
8: c'est sans koni Maroc de kara farafina ani coupe du monde ton folo e kaseka quart de finale u sira soro ina fo samba flani mukani fla uka o kumbeni re makono nendo jouer kalo inkle wolon flanata
3: Maroc ani Canada ko Francie ani Paraguay fana de kumbe nyona kunu ina fo odel la ko kabi coupe du monde indamnena Francie Paraguay bo chilu kele ani fu o resira ka soro Mbappe ka goyi penalty do le CF sanga biolo vlana la ni si bagay benato Francie fana bena quart de finale sera soro ni coupe du monde na 600 ol ni Maroc de bena o sanga nyoma ola nga kunu kumbe bane Kylian Mbappe aira ku kusigle beni kumbe gelenye nga kala banyana ubulo ankalame
14: Atumbado amena dola sugu munta. Nga, anyini dola intambi onyana bau. Anya ira kafo kante tonye mumbe se nyefen dola ntandorona. Na fora kanga dola konutan ombe sofanana. Uwakila kambe na dola tenyumani dorone tan. Anya irula kafo kambe se kandola konutan. Fana kakla kasebaraya soroka. Udola ntantoko de yeni. Nga nyokonda keneka. Bela jelembi kaseko anidonko de ira. La nini ekelende ye sebaraya ni bana kaba halibi omena barake yasa kankan dola na to makoroni obeke ani Maroc ni nyokonche amado Maroc ye tonyuma ye wa ani sondiale noku makono ofana la nini siraka halibi amena barake anga seko kononana yasa kato anga la nini siraka
3: Bi a 8e de finale ñogon kumbe to bitanye Brésil ani Norvège de makoloni do ola olu bina kari ñogona nege kanye mugan wati Brésil madelika sibaya sur Norvège kan Salif Sagane go benye foli kanye oka
5: Tarikula jamana fla nun kari la ñogona shin nani nde Norvège ye sibaya sur signe fla u ye fla nimbin ke signe fla samuga ni shegin ko u ka ñogon kumbe laba na coupe du monde na Brésil ka Vinicius ani Alan ka Norvège u bina sanga ñogona wala saka 8e de finale sira soro coupe du monde samba fla mugan ani worola kulu ñogon kumbe una Brésil furula ka filani mike ni Maroc de ye. Chelu kilen ani kilen. Boko filana uye Haiti sebe korokosi, chelu saba anifu. Uka 16e de finale sera suruli sebe ntiara, uka sebaya suruli deko uni Japonche, ndolo nyokon kumbe labana, chelu fila ani kilen. Uni Norvez mwembe na ben, ulide Senegal chikuli nyokon kumbe una, anika Côte d'Ivoire kasama usembo, dinye tolonta nyokon damba ina. Ntolonta nkulu jume ngajige kabo ni nyokon da ina. Kuna funidila ani farikoli nyanaje domba asajo sila kafola, ntolonta nkulu bafla debi na kari nyokona. Ako nimonu sanga nyokona, ufla ube fanga kabon. Ko bao, ntolonta na nyanama udebe Brazil, wa, ko nyokon debe Norvez ka tolonta nkulu nifanankono. Nga, Sadio Silva bi sin sin fin fla de kan. Min bajira ko Brésil ka gardjike de kabon. Oye, Brésil ka dege karamoko kan ngana ya ani we dese munu ke sante menewna. Ko nyina oni dusu de nana wala saka nyeta soro wali maka junjo ninta. Nga, o benata kuna fonjila ani farikolo nyaje domba aninko. Norvège fana msika balina koke.
3: Nunu ne pumambolo ka lase oma onichi ala melila kuna funu to betanye RFI manika sanfe. Au kanata rosi amena doko kun jemuka sukandili kene sige oye 600-600. Bikardo amena sige oye jemuka flamunuka oye musuka kene ani kene jemuka ndi onichi ala melila au kambe ula.
15: Doko kun
5: jamukan sugandilen
11: Mamudu Jallo
2: ne ni sonjani ni kosobe ka ula soro kokura jemuka ni keneka lokunina amina segi jemuka minuka uliye muso ka kene ni kene a jemuka ndiye au danse kokura RFI mandinka sanfe tenelun temenina bintu sise naka mo wolele nkumara sumaya banaka ukama sala fleni
15: kene ya jemuka
5: bintu sise
11: ni wakati la asanji kumfollow nana anka mandin jamana chamankono oye samia dabolini farafina a chesiri ukoson sumaya bana moko minenta jigina fo bisaba kemesarala moko minu nimbetanya abolo ofana jigina fo biduru aniwolomvla kemesarala adinyatomba kene yako bulo fraka laniniye sumaya bana moko minenta ni aminu be fatu bana nyin koson kase pi konantoma yani sambafla ani bisaba alamemba khaw anka ni dog kun kenya jimukan babu ye talike sumaya bana anyekrotike ferou ani afuralike chogodeka wala saka famu yali soro anka babu nyinka anye jenabu kabade bismillah aliye doktoro ye kabo lagine jamana na akren krenyala jenabu kaba ambi foki wale nyumando ajala nye ki bismillah anka kene nyinka
16: Ani soma salamasi alakana basika sida.
11: Allahumma amin. Sa madam kaba asuma ya bana ire ye jumanye paludismo.
16: Kyankarule mi yebe minala akera jinindi akera mobakorodi akera msukonomadi akera susudi. Kyankarule kuni nendi se matankala nendi se pasila na kuni nka mwomina nene vifolo bi mina. Ida afate ku nene yeni la vi ukusa abafangwa kambaraka na kusumaya. Aski nene vidi mina apere faribi shufi. Après ça, autorie na la oule. Puis encore le koni ni samia bifeta du ay moluste la kosebe.
11: Ora mohodu mbeseka jumanke wala saki yere lakisi sumaya banama.
16: Ni mwome asa ka jankuru ni matanka kuye sistanke likoro komsa susu tise ka ikin ka panadima
11: ofene famu yala asisa madam ajajena bukaba ambeta anlame bahanyi haklina anlame anka babu nyinka kanyase gima
17: ambe lanyinke fangatiki la mwove ube jija kadugunu nusania anidugude umbe
11: madam kaba ibora ka anlame bahanyi haklina anlame yala ulufananye fereye wasaka palui nyekorotige
16: aka minfo tunyali paski inka fangu ye sistanke Tanke koro si wila wulila leko susu kana iki. Me mune ya kela susu yetula ana minino. Ni noo kera fansi. Iku mambalma kaswanya meza ni noo kera fansi. Tutu gino. Susu ba akilisia mamba la yene kalati abesia ya. Ni mwami ya fe. Kajankoro ni matanka. Ni kasanke siri ukanyi. Me mi ya kela yere susu tedu mbongo no fi wuli kayoro la stania. Surtu sutura yoro. Mba fo ima kulatrin. Nyama vila fili yoro menaka yene. Nastania ka gino matalu malala mosi kana so dimstein bal burgla gino urla kom sama brati gino tala sa me gino min sini ata burla paska lul bena kalde na ulile koka so so e develop la yoro le rogimente burla gibe develop la uli ama tanka bere fananya ye ndo ni musu kono ma wara hospital anna jamana se aman koni gouvernement ye wudeme in kala ani bayor li ande mena ta senke la tala musu kono ma bete paske den bebe so Sisi ankoroni, susu sima ki mkono, suma ya jankoro ya ala. Paske suma ya jankoro tere bala, donko baka jankoro ni di ngirima. Donko ka stanke di msu kono malma, msu finfi na warazi pena konsultasyon prenatal. Msu kono makuni, albi stanke alitaka adima atesana. Sili stanke sleep na ukuso jankoro tere msu kono mama soron, inaka di mensoron don, suma ya jankoro tere la ubinna.
11: Yala, anka jamana ukono, opikiribi ye mwabisega minta wasaki yere la tanga sumaya bana mawa
16: opikiru su ne kono mulo ibi pikiru minta ka fo ni le ka pikiru minta o ko so sumaya bana ti mina hal ni so ki ki hal ni gino yi la mini no hal ni stanke ti kuna ni le bana pikiru ni ntara ka fo ko sumaya bana ti mina opikiru su ti an fe ya foro ko ni mulu ko ni e pati do lu tala mimba ke na lu bora jamana gbere ro ati ro me nan na ran na jamana ko no na kalumina kana wara akana juya tafi sumaya bana ne madere kalumina madal susu kaliki ukon prevention yi min bebe ro gra kana min mad ala konan mini ya la lili kana me gule prevention di ka oke ala kususu kana sti imanyameka
11: yala pali fura ke di be se ka keni tu abu fura drone de yewa woni nu fana be se ka keno liwa
16: nalo ambe boranta village ta kana capital kono pali ne mini ndo mani na matre ntre bi kan nai abafo ko kakasi afira ira buru misani ne ni ka tubi akuna ni anya erere ma na bafo so ko kakasi afira tubi o kai mi kai kwala obi e kai usu ala na tre u fola me e kalo dotroya la danin kulita abafo ma ko preuve scientifique ambaramol bebe fo ka fo ni ni ka ni ke ni diketi ne ni le maukara ile ma recherche ke ima upreu sura kafo nini ngingi akeboma anbulu kafo ko frafin frabi nembi se kamosra ke na kastroni sumaya kimina te diamamba 40 me anko nimbi men konseye uli ibese kamata nkanyamenka ni dosi karakafo ubekoro ifari mandila kawa centre de santé la
11: ofene famuyala halisa ambetani anka nyingali uyenye madam kaba tuma chamana anka jamana okono ni samaya dona abofo ikana dumini fendo dumu do bafo ikana manguru dumu do kaba fo fana ikana nonomi sabula kabe sumaya banala seuma yala abu chugo de lawa
16: ai fola yorobe ai fola anga mandinga wana yorobe Afrika be mindo ai fola ko ikana manguru ndumu paske tunyale ni samaspira sumaya bana bijuya me anka lonfana ko kono buri jankuru fana bijuya bale ni sama muna amba fola ko manguru kenne kana dumu samaro paskanka lo ni samaspira sumaya bana ni bijuya nyame ka kono buri jankuru fana bijuya teni paske microbe be se kasti mankruna ana mankruna la example tani note demuni fem fosi ni data adumu imasi taka matubi ikom mankru ikom salad ikom tomate ikom concombre ou bien demuni fem feve na bi demuni tedi atutubi tamaro ay fola woro ko kamatanka muna ay fola ko kamatanka ni ka fo mo menye te ni kara saladi damuna puyes kapuna leta ka ku kapanka masana ku gila sunya kula sunya saba apre ka keta sa kono ka datu lumo kini kala pozikini ala kom anloni ko molti cela o kela e komi afoni nyamenka ko so ndulia fola poka amatanka e mankurunte sumaya bana bla mola de mikrobu min bisi mankuruna ni ka wudum ululi le bisi ka kono bori jankuru kono jimi ni kono bori ni distanteri wul bla mola sumaya jankuru koni ale so sol li bala tama jankuru tol ni kende ba tolte ne domuni fem fosi na te tobila e komi nono ni ka nono sa iba so doron kami a te tobila na katre a trete ni nyame ka ubi a stira ero mena a madda tumbere bere ten kende maluki isi ala lbise ka mikrobu kala ulbise ka jankuru bere bila mola me uni sumaya bana te kilingide tama koni ndo sumaya bana be guya kosebe paske jino lbe si so sol be wara ni mol min protege
11: Obe famu yala madam Jenabu Kaba ansiranka jimukanyi kuncha yorola ladilikan jumande bi buluka afu mokou yan obeseka uluminu kenyi samaya nyinkono wasa kuyere lakisi sumaya banama
16: Nimu wame nkuni ye afe ka jankuru ni matanka wole ye isi ni yorome ka ye nasaniya nka afosika soso mimbe jankuru talaka alase mwoma abe nolefe abe jino lefe jino minte burula minsi ni yorokile abe ulefe tumadu la soye baya anna bodu kwa salaro pinokuru na plini ni pinodo ye yororo ni jitera pinokuna abe makono debe kulo pinolu dinkalu tatakuru nsi ni jino bakono tusa kusu uli kakanka evite susu kakanka silipuna kasi yoro lastaninya musukono malifana mbewa laftani sanke bidaluma uruku demi nisoronto ulike dienkende di ulini sumaya jankuro kanasoro nipise kulu
11: iniche kosobe madam haja Jenabu Kaba ajala nyiki bisimila anka kene nyika
16: oo baraka mbewa atibe
11: Alame baka foli bile bile ye au detaye ya ujantumu au ka kena yala mnyokonte au niche dungu dungu lo majola.
2: Nintu ye bintu sise naka mo welele uka masala ye kena ya jemu kanka. Sisa amena la laisha dukure lasoro muso uka kene kan.
18: Muso uka kene. La laisha dukure.
0: Dow ka kalantiena, dow ye bana jugu soro, dow ye refanaka adamadinya tiena piu kasabu ke furu jonai. De musumanu ne kodo, anfe an farafina, de musumani chama nebe furu kasoro usima santan anishikin soro. Saria erebe shimi lanyini kasoro ka furuke. Ka kenya ni furu jona kololo ye, muso ka kenebe na kuma fero de kambi, meno kanga tabala, de musumanu tangalila ka boni tabuluina, muso ka hake lafsa baga u uluka buludi nyogoma kono. Aye kunyumanke RFI mandinka la melila ni ye musoka kene jamukan siglenye ambe au fuka au wale nyumando. Bi babu be furu jona reka keren keren yala ankanga fere munutige de musomanu tangalila kabo furu jona la. Anye wele bla musoka franyokon kan kulu nyamoko doma kabo malila kafo nyamoko madam Kuyate Gindo Sisugo ambi fo anga wele jabilila. Baro damne la madam Gundo Sisugo yala furu jona ere ambe se kafo wati jume de musomanika adamadenya kuno kaduna furu la jona.
16: Abisega kwa muso furu la jona na masantani shikinso. Charao de sigile metafo temanika anga furu ni sanhagela. Musomanika anga furu ni hakela. Nimu hake soro. Tonga miseka afla furu jona mina kono otuma.
0: Furu jona erebe tabulo jumena ni wati ina malikono.
16: Amseka afo chama mboli ndo ala ola pasi sensibilizasyon mkera kachaya. Adama do umbe kafamu ya like dondo ni kata alisa. Chukuda kono na ula. Ayi jati mneke kalaja. Mta ye kafo furu jona we eke uyoro nuna kachaya. Kadaka pantaya viseka nanai. Pasi kama hakili la kafo musumani ereka kalanku nafabata la. Pasi ameome tonko abibuwa kadu furu dila. Anga tabia ufona bino munumba edo la furu jona la kasi wafo ni musumani mafuru jona abina na chine mbo do ufona babla religion mina unkono
0: iye kunchama fo fantanya bula anga tabulu koro bula dine erefene bula ulube kunye kaseka kololo do ukumbe tali nye yala ukololo nunu kumbe tote seka na kololo were ulasi de musumanu mawa
16: iye musumani mfuru la jona kasoro ama tabulu nyana mansora airela nwe musa kakui kasi ni ikala na sisa kasi hakelele ye bara soro iwe seka fendu nye ire nuu uwele ten anima bara tuwa bubara soro ikasika bolo lamine yoro soro iyere ibe musaka soro iyere ubatu wale yao chama mbino nyalu ya chama mbino bino nabe muso soro ubatu uti soro
0: abe sandama dobosi sanu ulika jo ubunya na kosebe furu jona alikelelikama inafo yera fotogamina kuna funindu kera kasika mau ulu hakil na ufali yala ame wati mina ikubi ame seka foku saria ufana blalendo senka muso manu mutangalika maka bo furu jona lawa
16: nyafo itungu ya likuwa de la fami ni ubatu muso mani kanga furu sahaja muna kemani kanga furu sahaja muna ugafi kono to ni maso uma ima anka furu chugo sila sanga tigu kulunga na ba kalama kafo ni somoko weka wajibia ka furu kasora amate furu ma wato fero wetiga furu ke dangare weka akunya la chukumi amunu ye kanga saria batu onre de kanga saria kono ku donka don kafo ni saria sigilende onde kama kasi ni musumani furu la jono nye musaka kufo sisa wolo ta fanfela la seka gelea fana chama soro ula kwa ere de ku u donka fa ke ku ni on yere de parce ni ding ye ding wolo koni e kan la yini de o ding ka se ka la fia e manka o blas tira kan tira mbi se ka e takali nye gele ala sama ni ya inda magara kene ya ku ta fan fala o yoro indi do donc u chama ne be ali ponje ya no bla limbe yere ma chama mbu u ban u muso la ka da o wale ya ka chela ka u ka fam ya ka foni ya muso yo gele ya soro asababu bwara furu indi la donc u luka u topoto de ku ko hine mine u ladu u kono nana puruki abe hakili sigi soro abe jigi sigi soro
0: aywa madam Kuyate iye muso jeklu nyamoko ino iye kafo nyamoko kwa yae ukalifalendo ilani watina amise hadon kafo yereka ulika joo yejume nyini watina musumanu tangalila kabo furu jonala
16: ambi sensibilizasyon deke ode yaka urului donko kase de masa umaka organizasyon ufara nyokonka asosasyon mnumbe na kadu kafo kono ambu bela famiaka sensibilizasyon ke ani doktoro were bulo benyokombulu uye sisti luko uye kanseru doko literisu kanseru doko desen mu ugana kuma be kana sensibilisation ke muso kuna adawa kun ya mun kana yi muso je kun ya mako ye afana ka jini afuna kunu ji ko duguma lala
18: data se ka formuli sort ne ka futa kala jenya ko jumla be ali silike nani bela ni tara dugo dugle be ka fu sort taw muso je kulu mana formuli sort ol kuna go muso to fara nyokon ka parce que o sensibilisation be e na fa be se fu du kono na una donc ambo bara de la ka se ka esaria mu kona sigle me ka kolo silike saria mi se ka la batu tugu
0: e wa chama famiera ni kuma nunu bela jelena madam kuyate gindo si sugo ka fo nyamako ka bo malla ambi fu ko sebe an ka ni nyini ngali nunu jabilila
18: nera ba fu ko sebe am ti an baraji oni faso de maya

0: nintu ye bintu sise na ka mo welele ka masala ye kene ya gemu kanka sisa amina la laisha dukure la soro muso ka kene ka
1: muso ka kene
2: la laisha dukure
3: dou ka kalantiena dou ye bana jugu soro dou ye refana ka adamadiya tiena peu ka sabuke furu jonai de musumanu le kodo an fe an farafina de musumani chama de be furu ka soro usi ma santa ane shekin soro saria ye rebe chimi lanyini ka soro ka furuke ka kenya ni furu jona kololo ye muso ka kene be na kuma fero de kambi mino kanga tabala de musumanu tanalila ka boni tabuluina muso ka hake la sabaga u uluka bulu di nyoma kono Aye kunyumanke RFI mandinka la melila ni ye musoka kene jamukan siglenye ambe au foka au wale nyumando. Bi babu be furu jonareka keren kerene yala ankanga fere munutige de musomanu tangalila kabo furu jonala. Anye wele bla musoka franyokonkan kulu nyamoko doma kabo malila kafo nyamoko madam kuyate gindo sisugo ambi fo anga wele jabilila. Baro damne la madam gundo sisugo yala furu jonare ambe se kafo wati jume de musumanika adamadenya kuno kadu na furula jona.
4: Abisega kwa musu furula jona na masantani shikinso. Charao li sigileme kafo temanika anga furuni sanhakela. Musumanika anga furuni hakela. Nimu hake soro. Tonga miseka afila furu jona mina kono otuma.
3: Furu jona yerebe tabulo jumena ni wati ina malikono.
4: Amseka afo chama mboli ndo ala ola pasi sensibilizasyon kera kachaya. Adama doombe kafamu ya like dondoni kata alisa. Chukuda kono na ula. Ayi jati nneke kala ya mta ye kafo furu jona we eke uyoro nuna kachaya. Kadaka pantaya viseka nanaye. Pasi chama hakili la kafo musumani yereka kalanku nafabata la. Pasi ameome tonko abibuwa kadu furu dila. Anga tabia ufona bino munu mba edo la furu jona la kasi wafo ni musuma ni mafuru jona abina na chine mbo do ufona babla religion mina unkono
3: iye kunchama fo fantanya bula anga tabulu koro bula dine erefene bula ulube kunye kaseka kololo do kumbe talenye yala ukololo nunu kumbe tote seka na kololo were ula sede musuma numa wa
4: si musuma ni mfuru la jona kasoro ama tabulu nyana mansora aira lanuwe musa kakui kasi ni ikala na sisa kasi hakelele ye bara soro hivi seka fendu nye hire no were ten anima bara tuwa bubara soro ika seka bolo lamine yoro soro iye rebe musaka soro yere obatu wale ya chama mbino nyalu ya chama mbino nabe muso soro obatu uti soro
3: abesa ndamado bosi sanno ulika jo ubunya na kosebe furu jona alikeleli kama inafo yera fotogamina kuna funi ndu kera kaseka mau ulu hakil na ufali yala ambe wati mina ikubi ambe seka afo kusaria ufana blalendo senka muso manu tangalika makabo furu jona lawa
4: nyafo chungu ya likuwa de la fami ni obatu muso mani kanga furu sa hakemu na chamani kanga furu sa hakemu na ubi ugafi kono. To ni maso uma ima anka furu chuko sila sanga tigu. Kulunga nabwa kalama kafo ni somoko weka wajibia ka furu kasora amase furuma. Wato ferowe tige furu ke dangari weka akunya la chuko mbita. Amunu ye kanka saria batu. Onre di kanka saria kono kudonka adon. Kafo ni saria insigilende onde kama. Kasi ni musumani furu la jono nye musaka kufo sisa. Wolo ta fanfela la seka gelea fana chama soro ula. Kwa yere de ku udon kafa ke kunye on yere de. Pasi ni den ye den wolo koni ika la yini ndi u den ka seka lafia. Iki ma anka ubla sirakan sira mbi seka takalinye gelea la sama. Ni ya inda magara kena ya ku tafan fala o yoro indidu. Donku uchama nebe aliponje ya no ubla limbe. Kere machama mbu uba umusu laka da o wale yaka. Chelaka uka afam ya kafoni ya umusu yu ugele ya soro. Asababu bwara furu indila. Donku uluka utopoto de kwa kuhine minye. Uladu ukono nana. Puruki abihakili sigi soro abi jigi sigi soro.
3: Aywa madam kuyate iye musu ujeklu nyamogo yinu iye kafo nyamogo ya yuka alfalendo ilani watina. Amiseka don kafo yereka ulika jo ye jume yini wati na musumanu tangalila kabo furu jonala.
4: Ambe sensibilizasyon de ke ode yaka urului. Donko kase de masa umaka organizasyon ufara nyokonka. Asosasyon mounumbe na kadu kafukono. Ambu bela famia ka sensibilizasyon ke ani doktoro were bulo be nyokombulu. Uye sisi luko uye u kanseru doko litirisu kanseru desenu. Ube natuma beka na sensibilizasyon ke musu. Hukuna.

0: kodi musomaninka nga to kalana akasini nyesigi nyumanka ma miya gise ani jamanka odonkli dumai demise unka kalankoka kama nga furu kasoro afuru wati masi ameni donkli dumai nike kanka mawulile inflana bisimila kabode musomanun togola banyo maketona lagine kajatu kunati ambifu
1: anichenda anichenda
0: amunu bede musomanun tanga furu jona la lagine akwe rebe tukoji aufi
1: ana fola wati menna furu jona san tambini no atre para demusoni faida lagine demusoni fankili mbeta mani wala wati menno ti doni mbara wala ala katre doni mbarakwala ti fola ku ati ana dukoloka wati nimena koko mena video dupora ana nyemula rezo sosio kai fola mema Facebook kagiraka itere dini uforo sekuro kadike makeme mandani foka basire dini nyantatanini kidini mesa masete santano woroma kagbasi ka foro se ko saya foko ke uduma nye ke mentre odi uka koro tradi ke litre ne menna ku magili trama video ubo uka agiraka na wati siyama no kali ku hanta ike lana su ikono ike lana du ukulu ikono ike lana bugudu litulu ikono afodim suni nseni anu wati nseni taifola mema vakansi wati dini nti wale ikola wati sume ni ake la sana e siyama yedila jema anu ku mantroli siyama ni yala mantroli siyama ni yala guli yake la dini ngifara wala ikola duwe jikonota
0: au kaje kuluko nala furajume yerebi au bulu furujuna yerekele likama
1: sariyayi menye dini mprotejile don tani kadena lika sariyawu la tama ala kakanka la tama nyamenka kusali dini mprotejile adafina ya mendi kakuma na mobali ya kakuma dini ya kagira kila kuni yafeka dini mkuliti wala adike mbuna nye dini mkulukuru fuisi nye dini kuma ya nye gira kaya dina mendu menye memandine menka nyama mema nyama meni ile te kumale dina ite fosfole dinfe kumatini udu intema kumadule yema lialafo le dini nile mi den kolonyado majunga di den kolonyado don janyani dini mtaka di fudu la kaila dini yaro tinyema hala mba kurajita ane fankata ande mwe dini maralali kakuma ande nye kakuma ama marini kakuma ando ninye anase yuga asila menka ande kuma unyafu nye kosa yuga asila uka ane wala le ande to kuma la benye ndi kuma nye ana nye mwenye ndi kuma dimsuni nyewe nye kafu nye kanya kile kila menka nye mema nye menka kanka ke mema kanka ke
0: kajatu kuna ti hambifu ikani jabi nununa nine kera au kulo garsiga ibi musoka kene jemu kankono au kambe dungware ni alaka jayi
2: au ka jemuka ni be kunkea au bise ka jemuka ni la soro kokura bololo sirafe ma tomi rfi tomi fr ambe lok ngore ni ala so nama au niki
3: onikle obeka rfi manika ni lame nege kanye 10 plus racism mande dugula kanye flabu akenka paris francis fabala
4: kumba kanunte
3: malila marfatikon kumbeka me sogmadena anifis dugula nga seriola ko basiki segina kana oyoro ani maratola jinim jatege walukuluni efela bamba chikulu de jena kabinkani konoton laben kanyesi jamana yoro krenkrene doma kenenda kuna obena nyofoli soro jamana la halaka ni watina Senegal pastef bega basiru jume faika la nyini bla janfa mine kono jamana kuntigi alase kabina aireka politiki ton sigi senka nga obe nga omabe ajinyogon koroma kofe amina pastef politiki tonde cher chogom bakelame dien far kolonga jeba coupe du monde 8e de finale ou bigatanye bi maroc ani franci kun krotalim bora ola kunu olu flayi quart de finale sera soro maroc nyogon kumbe labem baka canada simbo brésil makono ne do ni norvège bi avec lega nyefoli soro ni bela jilinka Audansi kokura RFI manika safe malila sokomadaina marfachiko mena anefis dugula nga seria ola kamata yoroja uko basigi sigina kana yi ani agelok gao sivare fukata se kinyorubama kunu jenimni efela bamba chikuluk ni binkani labeno takanye si uyoro uma surasuka yoro kenakirani uwaro uma jamana inchamache ani akoro ya mfana ukafola kukumba fedi ka uyoro nunu tiki atak ani ka surasuka daga mne ula mali kelebulo kunye lasilike kukube ubulo nyumaka ubulo ani kwe jatike walikela chamambo barala nga ubela lalaisha kubasigi sigina amara nunu konobi
0: Odo kumba obenata dugudon koni jorolendo folo hanye sere munula soroka bo marain kono ulude yi ukibaru ya nseventia ubada kan ko sokomada junaina ko muguchi kan mena surasi daga yoro la nga ko o mankan no mata yoro jan obeko sere kele nunumbe afara kan ko surasi kuluni u dememba ko kulu ye sirata ka bo gawo wala sa kataga demendo anefista uma ani ube kuma wati mina uko ko surasi nunuma se folo sabula ko siraka jan wako achienendo o deme bara nyere kumbese na kabi kunu pankurun teme sira ufe nga gelea duna ula efe la fe pankurun ka pankurun nunu bali jigini na sere uka fola uko kumba feminye agelok ngao sevare ani kenyoroba anga sere ya uko ama kubasigi sikina kana o mara nunu kono wako dugudu mbekata uka chula kakon unye kunu efe la kunye jada uchari bololo kan ulula ikumbe uye ube moblu kono ube kele bunina surasi daga yoro do dala wati kele mali kele bulu fanatunye alasi kuye jatige wali kele uka bara ukokari kele bulu nyemogo yi asebentia kuye lakana bara kuye lakana bara udamne duguma sira u anisanfe sira ukan katatugu bamagachula haba farakan kusevare kujatige wali kele mwa kuye ulu bulu bo bara la gawo kuye mwa woro faka jatige wali kele ula gawo surasi kele sara asenfe anikana ninjuki
3: initi lalesha ni nyefulu la politiki kukuma sisan Senegal jamana kan jamana kuntiki ka politiki tonkura sigli sinkan kuma chayali ndo kosebe jumadu basiri jumaye faye o la silike okera aka frankankulu animerike mesabaka la jere sinfe o kibore ma be pastef politiki ton mogodo ma shekh tiro mbake ye odoye aleko ni jamana kuntiki politiki ton si obinafo ay pastef de janfa ankalame
4: trahir regalma de passef mais bopam la ñëkka trahir
5: ay passef politique ton ko no ko sariaw jamfa nga abe inafo aire de jamfa asukandira ka kay jamana kunti gi wati mina aire de la tiqueta ka passef ko ñona bla joro bla atumba ke wati mina ali mo sima kuma kan aire de afo ko be fe ka passef ko no ko sariaw de labatu kasoro sereni ko moy mana ke jamana kunti gi itse ka ke politique ton ñamoy aw ñoy defo an ko jamana kunti itse ka ke politique ton ñamoy atungu mana ke jamana kunti gi mako kan ka ke ila minte politique ko moy muna an ko jamana kunti itse ka ke politique to nyumwe kakoro antunya Senegal jamana na France na domana hakilnafo nini jamana kunti ka hakilna uteklenye ubamina kabla kasola kwa ku mujugu fukanyisi jamana kunti kima ode kama on pastef anko ambe oboye jamana kunti tika ke politique to nyumwe ale sanfolo aye odeke aye osaria laba mundi kama jamana kunti falena oride on lafili imana basiru jamai fa file folola asukandela wati mi ani basiru jamai fa mi anya bala sisan ibafo uteklenye abeina fo falena owati ni sisanji
4: imena dal den ko so pitiri gedebi
3: Chekan chekon baki nyingara ambara nyongo Musa Umar Barife Salif Saganuguye akumakon bayelema anye. Sisa diyan farikolo nyana jeba kubjimon kuna fundi kene nyongon kumbe labem bako Kanada simbora nyongon day nakunu ulichira Marok fe chelu saba anifu wutiem de final keneka Marok ani Kanada ko Fransi ani Paraguay fanop me nyongona inafo udel na kukoro kabini kubjimon indamne na Fransi ye Paraguay bugo chelu kele anifu bi wutiem de final nyongon kumbe tobe natanye Brazil ani Norvej de makono nindo obena ken neke kanyom mga wati Brazil madilika sibaga ya soro Norvej kanfolo Salif Saganoube ñeufali kañi uka
5: Tarikula jamana flanun karla ñu na xini naninde Norvège et Seba yaslo sinefla u yefla nimbin ke sinefla samuga ni cheginko u kañu kon kumbe laba na coupe du monde na Brésil ka Vinicius ani Alan ka Norvège u bena sanga ñu na wala saka 8ème de finale sera soro coupe du monde samba flan muga ani worola kulu ñu kon kumbe una Brésil furula ka flan mi ke ni Maroc de chelu kilen ani kilen boko flana u yi Haiti sebe korgosi chelu saba ani fu u ka 16ème de finale sera soro li 70ara u ka Seba soro li deko uni Japonche ndro nyoko kumbe labana chelu fla ani kilen uni Norvège mo mena ben uni de Senegal chi kulu nyoko kumbe una ani ka Côte d'Ivoire ka sama usembo dinye tolonta nyoko ndambaina ndolonta nkulu jume ngaji ka boni nyoko ndaina kuna fundila ani farikolo nyina je domba sadio sila ka fola ndolonta nkulu bafla de bina kari nyoko na ako ni monu sanga nyoko na u fla be fanga ka bon ko bao ndolonta na nyina ma u de Brésil wa ko nyoko de be Norvège ka tolonta nkulu ni fanan kono nga sadio sila bi sinsi fin fla de kan min bajira ko Brésil ka garjike de ka bon oyé Brésil ka dege karamo ka ngana ya ani u de se minu ke sante menuna ko nyina uni dusu de nana wala saka nyeta soro wala maka junjo nita nga u benata kuna fundila ani farikolo nyina je domba ni ko Norvège fanam sika bal na koke
3: Nega kanya mwa Brazil ni Norvège bina kari nyogona onichi anla melila lumno kumambuluka lasi au ma au kanata yorosi ambina masalaba kene siga ugisisa anye uwele bla mali jamana de mbukari chulenta de ma nabe uwele ti pixel ayayere kala jaglana jona o miye abla jaglan astrakan ambaka masalaba soro 600.

0: Nikli, obeka RFI manika ni lame nege kanye tan place la sisa mande dugula kanye flabu akienka Paris Francis Fabala.
1: Kumba kanunte.
0: Malila marfatikon kumbeka me sog madaina anifis dugula nga seriola ko basiki segina kana oyoro ani maratola jinim jatege walu kluni efela bamba chiklu de jena kabinkani konoton laben kanyesi jamana yoro krenkrene doma kene dakuna obena nyofoli soro jamana la halaka ni watina Senegal pastef bega basiru jume faika la nyini bla janfa mine kono jamana kuntigi alase kabina aireka politiki ton sigi senka nga obe nga omabe ajinyogon koroma kofe amena pastef politiki tonde cher chogom bakelame dien fad kolonga djeba coupe du monde 8e de finale ou bigatanye bi maroc ani francis kun krotali mbora ola kunu olu flayi quart de finale sera soro maroc nyogon kumbe la bembaka canada simbo brésil makona ne do ni norvège bi avec nga nyefoli soro ni bela jilenka Audience kokura RFI manika safe malila sokomadaina marfachiko mena anefis dugula nga seriaula kamata yoroja uko basigi sigina kana yi ani agelok gao sivare fukata siki nyorubama kunu jenimni efela bamba chikuluk ni binkani labeno takanye si uyoro uma surasuka yoro kenakirani uwaro uma jamana inchamache ani akoro ya mfana ukafola kukumba fedi ka uyoro nunu tiki atak ani ka surasuka daga mne ula mali kelebolo kunye lasilike kukube ubulo nyumaka ubulo ani kwe jatike walikela chamambo barala nga ubela lalaisha kubasigi sigina amara nunu kono bi
2: Odo kumba obenata dugudon koni njoro lendo folo hanye sere munula soroka bo marain kono ulude ye uki baruya insebentia ubada kan kusokomada juna ina kumuguchi kan umena surasi daga yoro ula nga ku umanka nunu mata yoro jan obeko sere kele nunumbe afaraka anko surasi kulu ni udemembaka u kulu ye sirata ka bo gau wala sa kataka demendo anefista uma ani ube kuma wati mina ukoko surasi nunu masi folo sabula kusiraka jan wako achianendo o deme bara nyere kumbese na kabi kunu pankurun teme sira ufe nga gelea duna ula efela fe pankurun ka pankurun nunu bali jigini na sira uka fola uko kumba feminye agelok ngao sevare ani kenyoroba anga sire ya uko ama kubasigi sikina kana o mara nunu kono wako dugudu mbe kata uka chula kakon unye kunu efela kunye jada uchari bololo kan ulula ikumbe uye ube mobulu kono ube kele buni na surasi daga yoro do dala huwati kele imali kele bulu fanatunye alasi kuye jatige wali kele uka bara ukokari kele bulu nyemogo yi asebentia kuye lakana bara ukuye lakana bara udamne dugumasira u anisanfe sira uka katatugu bamagachula haba farakan kusevare kujatige wali kele mwa kuye ulu bulubo bara la gawo kuye mwa woro faka jatige wali kele ula gako surasi kele sara asenfe anikana ninjuki
0: Initie lalesha ni nyofolula politiki kukuma sisan Senegal jamanaka. Jamana kuntiki ka politiki tonkura sigli sinkan kuma chayali ndo kosebe. Jumadu basiri jume faye u lasilike ukera aka frankankulu ani merike mesavaka la jela sinfe. Ukibore ima be pastef politiki ton mogodo ma shek tiyogo mbakeye udoye. Aleko ni jamana kuntiki politiki ton si obinafo ay pastef de janfa anka lame.
3: Trahir rega ma de passer mais bop am lañu ka trahir
4: ay pastef politique ton kono ko sariaw jamfa nga abe inafo aire de jamfa asukandira ka ke jamana kunti gi wati mina aire de la tigeta ka pastef ko nyona bla joro bla atumba ke wati mina ani mo sima kuma kan aire de afo ko be fe ka pastef kono ko sariaw de labatu kasoro sereni ko moy mana ke jamana kunti gi itse ka ke politique ton nyemoy aw nyode fo an ko jamana kunti gi itse ka ke politique ton nyemoy atungui mana ke jamana kunti gi mako kan ka ke ila minte politique ko moy muna an ko jamana kunti gi itse ka ke politique to nyumwe kakoro antunya Senegal jamana na France na domana hakilnafo mini jamana kunti ka hakilnau teklenye ubamina ka blaka sola kwa kumujugu fukanyi si jamana kunti kima ode kama on pastef anko ambe oboye jamana kunti tika ke politique to nyumwe ale sanfolo aye odeke aye osaria laban mundi kama jamana kunti falena oyire on lafili imana basiru jamai fa file folola asukandela wati mi ani basiru jamai fa mi anya bala sisan ibafo teklenye abeina fo falena owati ni sisanje
3: imene dalin ko so pitiri gondobi
0: Cheka nchero mbake nyingi ngana ambara nyongo Musa Umar Barife Salif Saganuguye akumakon baile maanyi. Sisa diyan farikolo nyana jeba kubjimon kuna fundi kene nyongon kumbe labembaka u Canada simbora nyongon day nakunu uli chila Maroc fe chelu saba anifu 8e de finale keneka Maroc ani Canada ko Fransi ani Paraguay fana kume nyongona inafo udel na kukoro kabini kubjimon indamnena Fransi ye Paraguay bugo chelu kele anifu bi 8e de finale nyongon kumbe tobe natanye Brazil ani Norvège de makono nindo obena ken nege kanyo mugan wati Brazil madilika sibaga ya soro Norvège kanfolo Salif sagano be nyafali kanye uka
4: Tarikula jamana fla nunu karla nyoko nashini naninde Norvège yese baya soro sinyefla uyefla nimbinke sinyefla Samuga nishiginko uka nyoko nkumbe laba na kubdi mona Brazil ka Vinicius ani Alan ka Norvège obena sanga nyoko na walasa ka 8e de finale sira soro kubdi mona samba fla nimuga ani worola Kulu nyoko nkumbe una Brazil furula ka fla nimike ni Maroc de Chelu kilen ani kilen Boko fla na uye Haiti sebe korogosi chelu saba anifu Uka 16e de finale sera suruli sebentiara Uka siye baya suruli deko uni Japonche Ndolo nyokon kumbe labana chelu fla ani kilen Uni Norvège mwembe na ben Uli de Senegal chi kule nyokon kumbe una Ani ka Côte d'Ivoire ka sama usembo Dinyen tolonta nyokon damba ina Ndolonta nkulu jume ingajike kabo ni nyokon da ina Kuna fundila ani farikulo nyanaje domba asajo sila kafola Ndolonta nkulu ba fla debi na kari nyokon na Ako ni monu sanga nyokon na Ufla obe fanga kabon Ko bao ndolonta na nyanama udebe Brazil Wa ko nyokon debe Norvège ka tolonta nkulu ni mfanankono Nga Sadio Silabi sinse fin fla de camp. Min bajira ko Brazil ka gardi ke kabon. Oye Brazil ka dege karamo ka nganya ani oye de semenu ke sante menuna. Ko nyina oni dusu de nana wala saka nyeta soro wala maka junjo nita. Nga o benata kuna fondila ani farikalo nyache domba ninko. Norvège fanam sika balna koke.
0: Nega kanya mwa Brazil ni Norvège bena karinyogona oni chi anla melila. Nunu kumambolo ka lasi au ma au kanata yorosi ambena masalaba kene siga uye sisa anye uwele bla mali jamana de mbokari chulenta de ma nabe uwele ti pixel aya ere kala jaglana jona umie abla jaglan astrakan ambaka masalaba soro sisa

0: Aunula, nige kanya tan golon flastira bamako ni mande dugu be kono kanya tan kono tombi pari.
1: Issouf Zerbo.
0: Au danse RFI mandekan sanfe biye jwe kalotle duruye amba damne malila kunu jatke wale kulu jenim ni bamanchi kulu efela ka benganu ko bi so maday na muguchi mankan bora tuguni anefis dugula nga o mankan madala kosaina kunu benganu ko bi agelok gawo sebare ani kenyoroba dugula basi de beye efela ani jenim ye bengane nunu nyasi dugu ko fole nunu ma adokunye kasango kaseka o dugu yata malika da bolo kuye bengani do korote ne ka jatte wala kela chaman faga la la yami be la la sa dukure bonya fo anye sisa
2: basiki segina kana anefis nga dugudon koni jorolendo folo anye sere munu soro ka bo duina olude yo ki barga 70 ya ubada kan ko so komanda junaina ko mugu chikan o mena sora sunu de membra yero su daga yoro la nga ko o manka o mata yoro ja obeko sere kele nunu be afara kan ko sora se kulunu de membra yero su yesira